0: Ramadhani kuchukumusha mkutunisi mwenda. Hal FM ekuletidwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune. Uganda Halali Bureau chekitongole kyakakasibwa era ekiyina bumanyirivu okukuyambako gwe omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens okulira na bekeri kusa apolo kagwa road wetandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti 758-52-MM oba noti nya MM-233-56-M Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo
1: omulungi awuliriza kikumu musamva katenyese mwenda pala FM ekolera omuntu wa bulijjo wasuzota mutai wange webulinyuwebulire ddala inaje kumideko atubuliriza amachagodunako olwaleru webulinyuwebulire ndakuuliza radio yo inganzi radio ekutuusako amawulire n'obubaka n'ensonga endala nyingi nnyo munnange ngabo oyina okubanga ogifuna eye pal of africa radio ndyekkula eri omuntu wa bulijjo nakugamba nti mukono gwange ffe tweyama ekitufudde abenkizo ku radio zendalalala tweyama okukuweereza n'omutima gwaffe ate wakati mu kukkiriza n'okubanga tulinamu eddiini tugamba nti pal of africa radio abawuliriza abaffe bana abatuwuliriza entakera tuyinza kubaddiza tutya of course ne tugamba nti okubakuumanga bakyali balamu okubakunga ku nsonga ez'enjawulo obubaka bwa ebola tubukutere tugamba nti munnange wange weewala okukwatirira mu ngalo buli gw'osanze yambala mask ekyo kikakatako era buvunaanyizibwa bwaffe omulungi atuwuliriza ebino bye tubikutegeeza n'okukukuumanga munnange gw'alina ebirwaddirwadde ebiraradara ebyakuziŋŋamya ebyakukwata ebikusuzanga munnange teweebase okulaba ntulwanaganira wamu naawe butya bwoyinza okubivunuka bwe tukubakuba tooki ne tugamba nti tulina abantu bangi tulina abakugu bangi be tumanyi radio zitugattako emikwano mingi egy'enjawulo abakola ebintu eby'enjawulo ne tugamba nti abasawo abakugu bali ludda wa ani gwe tulina kakensa ne tugamba nti dokita waffe akoze research bangi bamuyita profesa Mwagaranyi ne tugamba nti dokita Mwagaranyi okuva mu Mwagaranyi group waali okubanga munnanga akujjanjaba ekyo ekikusuzanga teweebase ne tumugamba nti mukwano gwange research oba nanene dokita abatuwuliriza entakera ekirungi munnange naawe oli musajja musiraamu eggwanga lino lwaki toyitangako ku makya wano naga nti buti bwebabwa ku makya abantu babeera bawuliriza tumugamba nti dokita abantu basula tebeebase bangi basula bakukunadde olyo olubuto olumunyola onaakotyonkoka abamanyi gabakendedde ebintu bingi naga nti ebyo byensanyiga okujjanjaba dokita mwana naga nti obwo buzannyo bwange ne tuga nti dokita jangu olunaku olwaleero obabuulire bayinza kwewala batya obulwadde buno prostate efuuse prostate mu baami ebaleeteddwa obunafu mu maka amaka bangi gabakyankalanyeeko n'endwaddirwadde endala nnyingi alosaazi the pressure sukari ebyo biyita bibiri dokita Mwagaranyi yangamba kuludi nti sukari ne pressure bya luganda bitambula bibiri nagamba nti nja kujja mbabuulire bakkiriza abakkiriza mbawe eddagala babeere nga batereera ekyo bakiveeko si bino byakkuba ddagala zzungu lubeerera kubeerawo nti weekuba mpiso za insulini dokita Mwagaranyi akuwa dose agamba nti njikuwa dose omulundi gumu munnanga olumalayo dose oba oteredde ng'akugamba nti nkuggyeeko emikono genda bakkebere ewalala n'ewalala sukaali bwama maali sente zo nzikuddiza puresha bweba tese sente zo nzikuwa ntumuga ti dokita Mwagaranyi obukakafu bungi bangi bawa obujulizi eta kukola lyo omuntu wa bulijjo tuyambe bannayuganda batawanyizibwa obulwadde ate be batuwuliriza entakera banajja wagawuliriza munnange ng'obulwadde bwobaluma oli asinda saawa n'olumbe lumutwala dokita Mwagaranyi munnange nakkiriza era olunaku olwaleero munnange yaterere dda mu studio za Pal of Africa Radio agenda kutubuulira tuli atuleteddwa olunaku lwaleero kwata peni n'olupapula mukwano gwange mpuliriza gwe yasuze n'ebirwadde ebyenjawulo omukugu atuuse twala okukkiriza gamba nti olwaleero lwekiggwa ku luvunaanyizibwa obubwo nga ffe bwe tubukola ennamba yesimu dokita bagikwa giwandiike mukubireko bw'aba kuwaddeka offer naga nti eddagala ndisazeeko ate ng'ogenda kuteerera sure deal alla nga atutaddeko omukono oba atuwadde shifa ojja kubanga oteereranga okukakasa olwaleero nze Petero Walugembe ndi muzzukulu wa Lubaano Kyaluse mzee yegwera kumpagala
2: nsanzu kula ba doctor abatuzi bubuzeko tubakambe munanga ati insonga assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
3: wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh
2: alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh
3: bala msiza kwenye mwena abawuliriza ba Pale FM erinya mwagalanyi Ismail Chiberu senior habo consultant okuva ko ku mwagalanyi habo group bulowulire kigambe ekyo senior habo consultant kitegeeza yoyo omuntu eyeebuuzibwako mu nsonga z'okujjanjaba naddala ku ddagala eryaffe ery'obutonde so gwe wenna ali eyampuliriza olunaku olwaleero nkukakasa nga owuliriza omuntu omutuufu ddala kwolaba abasawo be mukozesa ab'enjawulo bajja ne banneebuuzaako kitegeeza nti gwe beebuuzaako aba kafulu mu nsonga z'okujjanjaba naddala ng'eddagala lya butonde so gwe wenna ali eyampuliriza yali etaze ku services zaffe oba ku bujjanjabi bwaffe tusangibwa Nnyanama mu ka junction yawo wenyini nyini okulira n'amafuta aga petro bwe tusinzira okubeera nga tubajjanjaba era namukisa oyo yenna mpuliriza olunaku olwaleero ku makya kuno nkukakasa ebigambo bino wammanga nti yadde sinatandika kubeera nga nkujjanjaba oba kumanya tuli enkuleetedde awooli beera mugumu nti ebibadde bikusumbuwa naddala nga bya bulamu mubufunze ng'obulamu bukuluma solution yabyo nzize nayo olunaku olwaleero wano ku Pale FM
2: amina munange
3: wewaawo sebo
2: okay omulungi atuwuliriza dr wa kigendo kupanga ntambula nayo olunaku olwaleero agambye nti munange gwe abadde akatawanyizibwa ensonga zonna ez'enjawulo nga tannatandika kintu kyonna bira kuswa deal nga tutaddemu n'okusaba mukama katonda atusaasire bamugumanya nti olwaleero kiyinza okuba nga kigwa naga nti ala takeerewangako wabula atuusa kiseera olunaku olwaleero nga yalukuwa naga nti lwogenda okuwuliriza omusawo oteeke mu nkola kyebagambye ekyo kibadde kikusumbuidde ebbanga kibeere nga kitereera dokita tweyagadde okulaba tukiro tuleetera olunaku olwaleero
3: olunaku olwaleero nina categories abantu nga bano babatano benali agadde nga singa owulira nga nyina wenkonye ng'ogwa mu kkowe eryo wali badde ompa amatuugo oba ng'olina gw'omanyi ng'agwa mu kkowe eryo oba mu kategori eyo nsaba ompa amatuugo ekisooka gwali eyo ng'osumbuirwa obulwadde obwa ulcers nga sisitimu ye ey'omubiri ekuba emmere yakyankalana okusaba ompa amatuugo ayina ekizibu ky'obulwadde obwa sukaali eddagala erikujjanjaba okuwonera ddala lizuuse oba lirabise ayina obuzibu bw'obulwadde obwa pressure naawe nkusaba ompa amatuugo then finally abaami gwe wenna gyonna gy'oli ng'oli mwami naawe amatuugo gawagala ate gwe agago gawagale nnyo nnyini ddala kubanga kino ekijja olunaku olwaleero gw'ogenda okusinga okukiganyulwamu kijja si muntu kale ngenda kutandika na bano abalina obuzibu obulwadde bwa ulcers. Ulcers bulwadde bunyoomebwa. Manya Abafirika tulina engombe egamba nti obulwadde nga tebulina kuba wansi obutwalanga ng'obwa okusaaga. Naye obulwadde buno bwa ulcers obuleetebwa akawuka akayitibwa Helicobacter pylori oba abasinga ke tuyita H. pylori. Bulwadde bwa bulabe nnyo. Lwaki tugamba nti bwa bulabe nnyo? Butandika mpola ng'obwa okusaaga. Naye gw'amaze nabwe ebbanga obulumi bw'olimu obudde buno nkakasa obumanyi. Nze nali simanyi nti ulcers ezisobola okuluma omuntu n'ava w'abadde atudde oba w'ayimiridde n'agwa eri ne balowooza nti nsimbu naye nga ti ulcers ezimuliko zezimusumbuwa oba n'okuzirika n'azirika so gwe wali yampuliriza ng'olina ekizibu kino eky'obulwadde obwa ulcers oba ng'olina gw'omanyi abulina walibadde ompuliriza bulungi nnyo n'ogezaako okulaba nga wejjanjaba kuba ekisooka ulcers ziwonera ddala bannaye muve mu ngombo yamwe egyo mulina musimanyi ate ulcers bagamba teziwona eddagala oba okozeseza kyamu ulcers ziwona singa oba okozeseza eddagala ettuufu ekyo kimu ekyokubiri eddagala erikujjanjaba ulcers ziteekeddwa okukola bino wammanga ekisooka kwe kujjanjaba obubonero bwonna bw'olina obwa ulcers ekyokubiri liteekeddwa okubeera nga lyozaamu akawuka akakayitibwa Helicobacter pylori ne kabeera nga kava mu mubiri gwo ekyokusatu eddagala erijjanjaba ulcers liteekwa okukuwa body immunity oba liteekwa okuyambako omubiri gwo okubeera nga gulwanyisa akawuka kano aka Helicobacter pylori singa kabanga akagezaako okuddamu okuwaguza okuyingira mu mubiri gwo ng'omubiri gwennyini guteekwa okuba nga gusobola okwerwanako ekyo kye bayita okujjanjaba obulwadde bwa ulcers n'obeera ng'owonye ate era ng'owonedde ddala wabula bino bimugamba nti tujjanjabyeko obubonero kitegeeza nti zigenda kusirikiramu omwezi gumu oguddako ate we zinadda zigenda kusituka ng'ate n'obubonero bwe wali olabako ate nga businzeeko w'amaanyi so obumu ku bubonero kwolabira nti ulcers ezikusumbuwa akabonero akasooka mwe muli kye tuyita bloating oba olubuto okwepika tolina kye waalidde ne wuli olubuto lukuzimbye otaddeyo akantu katonda olubuto ne lwepika ebiseera ebisinga kino kiva kubeera nga akamu ku butanuzi obukuba emmere akayitibwa hydrochloric acid kaba kayitiridde obungi omubiri gwo kye kireeta olubuto olw'okwepika kati acid oyo ffe tumuyita hydrochloric acid gwe muyita gaasi gwegamba nti musawo nyina gaasi mungi mu lubuto olubuto lwepika buli lwayitirira mu mubiri ogwo oba mu lubuto omu anoonya engeri gy'afulumamu kwe kuleetera ekikeeto ekiyitibwa esophageal reflux oba kye muyita heartburn ekyokubiri gaasi obwe lwabeera ng'afuluma mu lubuto lwo agenda kukwokya wano mu mimiro ofunemu amabwa mu mimiro ofune amabwa mu kamwa kati gw'oba olabanga obubonero bwa ulcers naye ng'ate bulina akabonero akakulu kwe kusibuka kye tugambye nti gaasi lwayitirira kwe kukuzimbya olubuto akabonero akala mwe muli okubeera nti buli lw'ogenda emmanju okumala ekyetaaga okalubizi oba kye tuyita constipation weekaka okubeera ng'ofulumya obukyafu obwo kwekako kono si kulungi kwakutuvirako One, kusolo kuvirako kufuna ania. Two, kusolo kubira kukuvirako okuvayo ememe ya wansi. Kusolo kubira kukuvirako okubira ngofuna ensundo. Obe zitiwa piles. Obusundo sundo obera wansi wewe tufurumira. Munadera mwabaradeva ulcers atenga zikuze. Akabone ya kakakule okubira ngobuchafu tufuruma buliko musayi. Abalala tugenda mbutufu nga tuya tuetazo kumare cheta. Kunawe tukayo. Tewali kivayo bo kuvayo bundunga bukingi nga bwa mese sokanga tetu alide mmere nga mbutufu nafe tukiwulya tujiride nenga teina mugaso gwekoze abala ulcers zitu tusiza kusali okubera nti tuine ekiswa ekibi ekituvamu mu kamwa kyona ekiswa ekibi nga ne bwosenye emirundi gyonna kyo kisigala kijja lwaki emmere gy'oba olidde eba tekubiddwa eba esigadde mu mubiri ng'ekoze bukozi butwa kati kyekyo ekiswa ekibi ky'owulira nga kikuvaamu otandika okutambula bano bagamba bagwo nti asenya n'owulira nga wekennyini oswala akabonero akala olubuto olwo telutuulira awo buli kaseera luba lwegulumba oba oluya lutokota lukola sawundi mu bantu oli mu meeting osiriikiridde ogenda obuwulira olubuto guy subhanallah mbadde ki obwo bwonna bulwadde bwa ulcers bwe bubeera nga bukusumbuwa ulcers zimanyina okuleeta ekifu ku maaso ulcers zireeta olusujjasujja zireeta kamunguluze wamu n'okutuuka ku ssali okubeera ng'olina ebika by'emmere eby'enjawulo by'oboola okugamba nti ha nze bwe ndya kino bannaye ngenda kuwulira nga nfa abamu mwazituuma nadda ndwadde zammwe ndi alusa zange tezinganya kulya ku katooke alusa zange wendiramu otutanfudde bannange bino tubibagamba ulcers zijjanjabibwa ne ziwona ffenna ku mwagalanyi habo group tetuziwano na buddi ennaku zibeera kkumi zokka package eyitibwa ulcers super fast egenda kuyamba okujjanjaba ulcers zino owone ate era owonere ddala nkiddamu nti ulcers super fast ku mwagalanyi habo group weeri ekujjanjaba endwadde ya ulcers eno mu bbanga lya nnaku kkumi nga bwe tugambye nti ekisooka kwe kujjanjaba obubonero obwo ekyo kimu ekyokubiri kwe kwozaamu akawuka kaka Helicobacter pylori ne kaviiramu ddala ekyokusatu kwe kubeera ng'omubiri guno tuguwa immunity oba obusobozi okubeera nga gusobola okwerwanako inikesi akawuka kano aka ulcers kabanga akagezaako okudda okuwaguza omubiri gusobola okwerwanako ne gubeera nga gukakuba ne kabanga tekakyasobola kuddamu okuyingira mu mubiri gwo ekyo kye bayita okujjanjaba ulcers n'obonera ddala so gwe wenna agyetaaze product eno eya ulcers super fast tukugambye zibeera ennaku kkumi zokka oba omaze okujjanjaba ulcers ezigwe z'ogamba nti zikulumidde ebbanga n'ebbanga emyaka n'emyaka waliwo byamukubira esimu nanga musawo ulcers zange nga nkulu nnyo namugamba ulcers bayita enkulu nnyo zeze zituuse ku level y'okubeera nga zikulwaza intestinal cancer ngolwo ebyenda bitandise okutukakutuka naye oba tunatuuka ojja kujjanjabibwa owone wabula ate naye ate wezituuka ku level ya intestinal cancer oba kansa w'omubyendo ye simujjanjaba nezina endala kuzanya n'akwagala so gwe wena yeetaaza okukozesa ku package ne ulcers super fast ogenda kukola bino wammanga ogenda kuwa estrology ennyanama oba ogenda kuba ku namba z'essimu zino zengenda okukuwa osobola okubeera ng'ofuna ku product eno eya ulcers enamba z'essimu essimu eya Airtel eri 0703
2: 0703
3: ero demo wandike
2: 0303
3: 905 osembyeyo ana munya nja kujiddamu eri 0703
2: 0703
3: ero demo wandike
2: 0303
3: 905 osembyeyo ana munya then esimu ya MTN eri 0780
2: 0780
3: asatu musatu
2: abiri mutano
3: osembyeyo kuminemu eyo esimu jojo kubiranga okozesa okubiranga ovunuka ekizibu ekyo ekyobulwadde obwa ulcers naye mukulu Paulo nzikiriza mpeeyo bana mukisanga basatu bana abapale FM abaliko obudde buno abawuliriza kati obudde buno abaliko eitha wabasimu radde abaya akamala okulaba ku mupiira
2: abaya
3: akaba muswala ya subuhi
2: ekitufu
3: iraga ati akantikeko pale FM atera si coincidence nti wesanze nti oli ku pale FM nkaka sanga ne mungu ya kutesitese ujubile ngo ufuna kumukisa so alia amplizo obudde buno nga pale nga oli ku pale FM nenga au sazi kusumbu ide bango bo inagoma inga zimusumbu ide bango mugamba akwate mitwale 5
2: akwate mitwale 5 juka
3: mitwale 5 banamukisa pade ko bana production ya Alusa Superfast kwate mitwale 5
2: mitwale 5 juka
3: osolo kutandikira wo kubookinga ku namba ezo zen kusomedde
2: utujeze batira
3: okay osolo kubera ngo ufuna kudaga ine ya Alusa Superfast one obulumi obera wo ku mradde wa Alusa tugamenti ya Airtel ojja kozesa 0703
2: 0703
3: erode mo wandike 03
2: ode demo 03
3: 905
2: osembyeyo ana munya
3: then simu ya MTN eri 0780
2: 0780
3: asatu musatu abiri mutano
2: osembyeyo kuminemu
3: booking simu ezo ziteko kuletera Ismail Chiberu manya sente zo bozitadde watufu
2: okay Ismail Chiberu yenaba jisukuletera
3: kale okay. Katika tugende ku mugongo gwe gwanga togera ku backbone
2: Kugurudu tawo.
3: Iye musajja.
2: Mungu bulijjo.
3: Bweti bulungi nnyo.
2: Ake
3: musajja yayimiriza wa maka. Omusajja ye injini ye waka.
2: Omuli mutufu.
3: Kati gowe no musajja ali yampuliriza ndine tuli ensumulula liryo. Twogera ku musajja okuva ku myaka 18 paka emyaka gyegikoma.
2: Omusajja wakati w'emyaka 18 paka. Emyaka jijikoma.
3: Paka emyaka jijikoma.
2: Simbiririmu.
3: Ekisoka. Buli musajja yenna. Yagala gana. Okula.
2: Buli musajja gana yagala gana okula.
3: Joko mokula. Prostate gland iyo etekeddwa okugaziwa.
2: Okay.
3: Nja kuchiddamu. Buli musajja yenna joli okula. Joko mokula yagala gana prostate gland iyo etekeddwa okula. Kigambo kino kya prostate gland tukiwulidde mu bantu bangi era tukisomyeko bingi era kireese ebizibu bingi naye ekyebuuzibwa ebizibu ebyo byewaza otya 1 nga bwe tugambye nti yagala gana prostate eteekeddwa okugaziwa ekyo kyo kya bulijjo ebiseera by'emabega twalowoozanga nti basajja bakulu myaka 45 okudda waggulu be bagaziwa prostate naye ebyensangi zino byakyuka omuntu agenda okujja ku ddwaliro okumukebera nga wa miaka 3 abiri mwetano neyenga kubizibu nendwa designa prostate egaziye so ekitechicha aliko gamanti wa miaka 45 kudda ku prostate yegaziwa no ne miaka emito prostate solo kuberange egaziwa olwendwa dezenja uleziriwo nemize egenja uloje tujja tugunjawo muffe abasajja omuli emizenge ejo kwemazisa tukite masturbation ebyo byonna nendwa denga infection zezo wirozi gayali ya tuogira ku UTI yoyo wiromu gayali ya naso okubira nga agazi ya prostate yo kosane emyaka ebyo nabiso okubira ku prostate okubira anti prostate gland ye gazu nega na mauri ya marunji gali nti 1 ekisoka gwagama anti prostate yote nagaziwa ochaso bolo okubira ngo ojikumira mu mbera ennunjo ba mu mbera entufu neetagaziwa ne boweze emyaka 10. Mu nkole gamba nti prevention is better than cure. Oba okwetangira kusinga okuwonya. Kino kitegeeza ki? Njogera ku gwe myaka 18, 19, 25 okutuuka mwana 5. Nga tonnaba kutuusa kusala prostate kubeera nti egaziwa. Okyasobola okubeera ng'ogikuumira mu size wa shape yayo entuufu n'ebeera nga tegaziwa. Nga ne boweza emyaka emeka ng'ogikuumidde awo otya ng'okozeseza ku ddagala eriyitibwa prostate care. Prostate care erimu ebirungo eby'enjawulo ebiyamba prostate eyo nti tebeera damaged, tegaziwa era tekosebwa ndwadde za njawulo. Mumutumu ku ndwadde ez'enjawulo ezikosa prostate eno mwemuli endwadde nga sukaali, endwadde nga pressure, endwadde nga HIV AIDS, endwadde nga cancer, endwadde nga UTIs, ebyo byonna bisobola okukosa prostate gland iyo. Naye bw'okozesa production ya prostate care oba ogitaasizza nnyo prostate gland iyo, oba ogitaasizza nnyo. Kino twogera ku injini ya makaago gw'omwami ampuliriza ye prostate eyo gy'oli atwogerako. Kati tugambye nti gw'agamba nti tonnatuuka yeeyo, prevention is better than cure, okwetangira kusinga okuwonya. Naye gwa agamba nti musawo bankebera dda prostate yagaziwa, oba musawo obubonero bw'okonyeko olinga ali mu kuvuunula nze, abamu ne mutuuka n'okunyiga nti oba mukazi wange eyandopye ow'omusawo, oba musawo asula wange okumanya buli kinkwatako, nga mu butuufu olabya ddala buli kyenkoonako nninga ali mu kusoma ku ggwe. Twogera ku ggwe alina obubonero buno wammanga, ng'emirundi gy'ofuyisa naddala ebiseera ebisinga obudde bw'ekiro giyitirira, osituka emirundi ena 5-6 okudda waggulu. Bw'ogenda okufuyisa ogenda oyagala, naye okutuukayo musula ate ne gusooka ne gwesiba. Ate abalala agenda okutuukayo nga gwamuyiseemu nadda. Omusulo gw'okujja nga gukwokyerera ng'owulira gubalagala mu kapiro mu nga gukwokyerera, ako nako kabonero kakulaga nti prostate yo si nnungi. Gwafuyisa omusulo nga gwina kale tategeerekeka, ebiseera ebisinga gujja gwina kale egezaako okufaanana omuliro kale eya peeru yere eyo. Abalala nga ne infection zino zaakula dda ne zituuka n'okubeera nga oli mu mbeera eyitibwa hematoria, embeera y'okufuyisa omusulo naye nga gulimu omusaayi oba kale erimu olusaayisaayi olu gwe ky'olaba ng'ekiddedde ekyo ekikutte mu musulo. Abalala omusulo gwe tufuuyisa gulina ekiswa ekibi ddala ddala ddala ddala. Abakozesa toilet z'omu nnyumba omwami yabaye akavaayo bwe mutasooka kuflashinga n'okuddamu kwoza toilet eyo, ekisu kiyinza obbatira mu nnyumba. Abalala banfuuyisa mu bubaketi, ogenda okujja oti nga ha subhanallah, ng'ekivundu ekiri mu nnyumba tekitegerekeka olw'omusulo ogwo. Bwira ofuyisa omusulo nga guwunya bubi, kitegeeza ekiri munda kibi nnyo ddala. Okulumizibwa omugongo naddala wano wansi nga mu kiwato, then na wano maaso nga mu ndira wansi w'olubuto awo ng'owulirawo obulumi, obwo bwonna bubonero bukulaga nti prostate gland yo eriko ekizibu ky'amaanyi, wetaaka kudduka bunnambiro ewa dokita mwagalanyi, obeere ng'okozesa ku product eno eya prostate care. Gy'okoma okugayaala, abasinga omusulo guno bulwe gutuyitamu ennyo bamanyi otwadivisinga, genda bakuteekemu akapiira oba akayitibwa katheta, bakulaba kuba masuuti mikumusana kumbe gwo manyi ky'okuumiddaawo. Abala tetukyagala na kuva waka, abala muli mu mmotoka za lukale mutambula, naye kondakita soko imeeko mala okufuyisaako wano, gwe ngo buli kaseera oba osituka situka. Gwe wenna mpuliriza ng'olina ebizibu ebyo wammanga nga bwe mbikoonyeeko, prostate gland yo nga yakyankala nadda, dduka bunnambiro ku mwagalanyi Habo Group okozeseko product eneyitibwa prostate care. Egenda kukuyambako bulungi nnyo, system yo eddewo. Lwaki ngamba nti prostate eno ye injini y'abasajja, y'evunaanyizibwa okuwa ekirungo ekiyitibwa testosterone. Ekirungo ekyo oba homoni eyo yekuyamba ku bino wammanga enkwaso zo, y'evunaanyizibwa okuwa obwagazi obw'ensonga z'ekisenge, ensonga z'abafumbo. Y'ensonga lwaki abaami abasinga mutambudde amalwaliro n'amalwaliro mukozesezza kino na kiri, buliko owulira owulira oyagala okakozeseeko n'ensonga y'amaanyi g'ekisajja ekyakubodde, golowoozo onoonya maanyi kuba kye weetaaga okujjanjaba kirala nnyo. ate banaye abakwese eddagala eryo banaye mwegendeze mwewale self medication na bino ebiddagala byemusanga musangoli atambula bibye jate mpayo kano mpayo kali nako olumu nali ngenda Tanzania eyo wansi nali mu bus yesijja kwogera linnya musajja yajja atambuza buntu we akozeseza kano bwe batungawe bawanirize ebintu byabwe omusajja nga akagula urabo kate kamutama akamekisa akamekisa dakika 10 15 omusajja yagwa
1: bwe omuluja uliriza chiko mumu sabe
2: 0703
3: yamugudize yatambulide ya
2: 0703 905
3: osembye yo ana munya
2: osembye ana munya
3: eri 0703 ero demo wandike 03
2: ero wandike 03
3: 95 osembyeyo ana munya
2: osembyeyo ana munya
3: esimu eya MTN eri 0780
2: asatu musatu abiri mutano
3: osembyeyo kumi nemu esimu ezo zombi bana ekitufu zo zibeera busy sijja balimba osoji kubanga olusinga nyabu

0: Sanyusa famire yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongosa olususu atenga tebireba kumbalabe obwere ebiguna n'endwadde z'ensusu zonna abaami n'abakyala baagala okulabika obulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera Kwasa Beta Body Oil Beta Body Milk Cream Beta Glycerin n'ebirala bingi
1: Ale tano Owa prostate care ni active man gwo mwami nkugambye mitwalo 10 gwo sukali ogenda kwate mitwalo 15 kubanga lyo maze ngenda kukujanja bo kukujja kenga lunganze naye tumaze okukiriza anti owonye abo mpaye abantu mukaga bane treatment ya sukali baya bay fe na tuchimanyi naye mpa kuba na abantu banamukisa babali kupale fe mu budde buno padeka abantu mukaga boka gwo kwate mitwalo 15 kubanga sukali ya kusumbuide oje nkujanja binera Buguria mkuu amini tayari mtu mukaga ba wendeo jagumira price wa bei na bei lao tu kujanja bei echukuru chini ndi kuona kiasi singo
2: wakubwa echukuru chini ndi kuona
1: goa pressure na wengine yangu kusumbu ye mtu gokuruma amasukuri kichifu usanya lala buri kaseira kamunguluze omotima gukutie mukirida oino muri dombigere Subhanallah abasinga kwa tu kadani ukubera ukubera nti tu gongo wala uba kirita stroke ngoludo olumute luchakola abalala lukola neti mukono tegunyweza na kunyweza lwabulade buno wa pressure package itwa pressure drug eyo mukujanja ba pressure tusokane tukulaga nti mukujibalancing and tujinomalizing atuchiwe na ku 15 iyo nebera level ni bino biba dogendo jipimanti atedereri waguru ateoliyeri wansi ateoliye kozetia na ku 15 yonga tumazo jilevelinga Bwetumala unifuka tujanja wubu niru kwa yubu. Nabu kipandeo kulete denga wubu kusumbua. Mumwezi kumobo mazo kuwela ngo balance nze pressure yu. Atene sigara ngeri kunomo. Nga weteke duo kuwela. Gwa pressure na wampliza kukwa temitu walo joku kumineta anojoka. Na wajitu kwa kwenu pressure drug. Otandike kuwela nga buligosa ngo mugamba bugambia. A dokita mwagala njia asinga. Neje baliba kumaini tibikasira bate kwa kukubira kasi mkuju kizandiwa ito na mila kudagari ya pressure. Ndi ya haba na imunde kenze na tiri ilada. Eee. Edagala weliri. Singo bangu kuzi seze tufu. Gowesi tuloje nyanama. Kumuagala nyi habo group. Oba. Mkubira kunamba ze simu zino wa manga. Tugame nti simu ya Airtel. Eri 0 musamvu 0 satu. Ero demo wandike 0 satu.
2: Ero wandike 0 satu.
1: Chenda mutano.
2: Osembeyo ana munya.
1: Eri 0 musamvu 0 satu.
2: 0 musamvu 0 satu.
1: Ero demo wandike 0 satu.
2: 0 satu.
1: Chenda mutano.
2: Osembeyo ana munya.
1: Esimu ya MTN eri 0 musamvu 8 zero.
2: 0 musamvu 8 zero.
1: Asatu musatu. Abiri mutano. Osembieyo kuminemu. 0 musamvu 8 zero.
2: 0 musamvu 8 zero.
1: Asatu musatu.
2: Abiri mutano.
1: Osembieyo kuminemu. Esimezo mwaba booking abanangi, mwaba booking ambaga minister kubale tiyamanya Ismail Chiveru. Ne strictly, tuwaga miti abau sazi tuwa wadeko bana kumitwale itano. Omwami, wa prostate care ne active man, nga guo uri lokoyo kude wakano oza, burode wakano suka no parking hako mugara jao no gamba. Ha, obale ilongenda kumugamba chia rabbi. Oho mchala agenda kuluozo ambana mbwenzi. Uhu mchala agenda kuluhuza. Gwenga ulikado wera likia chicho gendo kuhuze waka. Tukugami iti product ya prostate care sakone active man. Ye gendo kubulula system yo edebu janga po yeteke duo kuwera. Mwetuwa wadeko ba na mkisa mukaga kumitualo 10. Kubesimu ogamenti musawo ndi wano. Wa musawo kanzije nyana ma product ya angenjinone mkwe gairi de. Oja kuwela ngo jisanga o. Ilo oja kuwela ngo jifuna mkule ya service delivery wona wona wole dagaliso kuwela ngali kutuka ko. Zene tukama kwa inechi zibucha sukari wa diabetes kwate mitualo 15 tukujanja be kwa type 1 diabetes ya kuwemsea insulin type 2 inempeke zenja uluzomira okuwela ngo tambu zobulamu. Pre-diabetic ingi tebana kuzula musuka inengo ubone lobulaba wa sukari mulio mbigere uya kamunguruze chifuku maso okubera nga omubiri ogulya gwali munene naye tuvudabu n'obulyanga gwesaze okutuyanira buli kaseera ate no n'abasukali balina akabonero k'okubeera nga ofuuyisa buli kaseera bo tebaliko bakiro bamisana ebyo byona package yitibwa diabetic level gukwata 15 ojje tubeere nga tukujjanjaba naawe agamba nti pressure kusumbuwa ere kusumbuide bangu kozeza kino nakiri bakulagide kino nakiri omize empeke n'empeke nayo ganya okubeera nga otiriira pressure drug egenda okujjanjaba obulwadde obwa pressure buddewo ntera nnyo okubuuza ekibuuzo nti dda bwe mbanga nyina pressure nga buli lunaku mbeera kuddagala ya pressure kituuka kikyata okuŋŋamba nti aye yafudde nti ate kyekyamuse pressure olwo kitegeeza kyobadde ojjanjaba tekiriiwo oba wadde wejjanjabisa ddagala kyamu
2: bambi
1: so gwayagadde okuwona oba Allah gwasaasidde nobeera ng'ompuliddeko olunaku olwaleero westule ojja ennyanama oba onkubire ku namba z'essimu ezo nga bwe ŋŋenda ozikuddiramu osobola okubeera ng'ofuna obujjanjabi oddewo tereere obulamu bujja kutambula kino nkikukakasa bujja kutambula bujja kubeerawo nga bweyagala nga tetukozeseza eddagala lya lubeerera ebimu ku bintu ebisinga okutta abantu kwe kubeera ng'olina too much consumption of medicine in your body okubeera ng'okozesa eddagala lingi nnyo otuuka n'odamaging ekibumba n'odamaging ensigo olw'eddagala lwe liyitirira obungi y'ensonga lwaki sikkiriza mu nsonga eno okubeera ku ddagala lubeerera twetaaga ne tukozesa eddagala okumala akaseera akagere bwe tumala tuka tutambuza obulamu nga buteekeddwa okubeera nga buzze ku nnaki oba ku origino yaabo nga buteekeddwa okubeera ffe ku mwagala nyihabu gurupu ekyo kye tusingira ddala okukolako enamba z'essimu nkugambye nti airtel ojja kuwandiika
2: 0703
1: era oddemu owandiike
2: 0305
1: osembyeyo 44 eri
2: 0703
1: era oddemu owandiike
2: 0305
1: osembyeyo 44 essimu eya MTN eri 0780 333 255 osembyeyo 11 essimu ezo zombi bana ekituufu zo zibeera bizi sijja balimba osobola kubanga oluusi nga nnya gwe njogera naye obanga ziri bizi obanga nyina gwe ndi mukolako sisobola kukwata oli wadde mba okuteeka obaka bwa WhatsApp ku ssimu zombi kwe ziri ku WhatsApp oba okusindika meseji eya bulijjo era nja kubanga nkufuna oba olina wadde mba okutandika gwe okubookinga n'osindikako ssente ezo kasita zikuleetera amannya Ismail Kiberu ssente ezo oba ozitadde watuufu oba olinda bulinzi kufuna ddagala lyo nakuwona gwatwetaaze tusangibwa nnyanama nnyanama junction awo wennyini n'okuba essimu kyangu nnyo okujjawo ne bakupikinga n'ojja ku ddwaliro n'ofuna obujjanjabi bwo naye nga tuwumbawumba nzikiriza nzijjukize abaami abaami abaami product eyitibwa prostate care oyagala toyagala gy'okoma okukula prostate gland eteekeddwa okugaziwa ekyo kyoyagala toyagala okujjako singa oba ng'okozeseza ku product yeno ya prostate care nga prostate gland yo tennagaziwa kitegeeza nti okozeseza enkola gye tugamba nti okwetangira kusinga okuwonya prevention is better than cure kitegeeza togenda kutuuka eri mubali bwe bateekamu obupiira mubali abafuyisa emirundi mingi naddala ebiseera ebisinga obudde bw'ekiro mubali abafuyisa omusulo nga guwunya bubi eyo tojja kutuukayo bw'okozesa product yeno ya prostate care ngo okozeseza enkola eya okwetangira kusinga okuwonya naye ate gwagamba nti musawo nze eyo natuukayo dda nfuyisa emirundi mukaaga okudda waggulu obudde bw'ekiro omusulo gwe nfuyisa guwunya bubi omusulo gwokyerera omusulo mu kapiira muno mulimu n'akantu akansiyirira omusulo gwina kale etategeerekeka musawo omugongo gunnuma musawo wano mundira mpulira obulumi bwe mpulira ng'omusulo gunnuma kinetaagisa okudduka emisinde mingi abalaano oluusi bwe tugenda ate ne gukalwa tusooka kubala mabaati kuva ku mpaka ku 15 omusulo okutuuka okuvaayo kyono kikulaga nti omusulo gutandisa okubeera nga gwe guyita wa bulookinga essaawa yonna bagenda kukulangira bakuteekemu akapiira oba toyanguye naye ng'ate n'oyo ali ku kapiira nga gwe bakakuteeka mudda jangu tukuteeke ku special treatment tugenda kukujjanjaba n'akapiira bakakuggyemu oddewo ofuyise bulungi oddewo otambuze obulamu ng'omusajja w'ateekeddwa okubeera nkugambye nti gwe ale yampuliriza bino ebigambo gwe obiwulira neyo kujanjaba kija kukulea mauli neze techinkole ya kuanzi janja vivanjwe batu kilo kuntu mia dokita wabasajia kitegeza bama nyichi chensoboro kukola
2: chitofu nyo
1: bama nyichi chenteke duo kukola chichensoro kukola kugo mwami noso kubeda ngo tele ila bulunji nyo ate siba wagira nyo kubeda kundagala liarubele ila kufuka addict echi wafete tuchikola tukujanja wakumare chisele chigere noso kubeda ngo tele ila ubula mune butambula echi ni tuchivako noko levila la nusikila kubeda nga buligo sanga nga ine chizwe chwa mugamba kwa ate namba ya dokita mwagala agende nyana mwa dokita mwagala nyeka ya joku utasa kumusokere
2: mwa wabujulisi
1: dagale liangi sagala nyoku liogira njaga liwe njini liogira chenyiche iteke doko langa utandiso diko zesa liwe njini likugama ntiaa katiaa utulabi ya manjiga fikitulina ulubaita dokita mwagala nyi tukwe nkwate mitualo kumi ofune kuproda keni ya prostate care ni active man uro wono kubeda ngo woze waka active man kitegeza ugenda kubeda mucha mfu nga kubuli kabili ityo murundi gumu sibi akulinda nti ate muno ate bigi zero musambu zero satu
2: zero musambu zero satu
1: ero demo wandike zero satu
2: ero demo wandike zero satu
1: chenda mutano
2: chenda mutano
1: osembieyo anamunya
2: osembieyo anamunya
1: nja kujidamu eri zero musambu zero satu
2: zero musambu zero satu
1: ero demo wandike zero satu
2: ero wandike zero satu
1: chenda mutano
2: chenda mutano
1: osembieyo anamunya
2: osembieyo anamunya
1: ya MTN eri zero musambu munana zero
2: zero musambu munana zero
1: asatu musatu
2: asatu musatu
1: abiri mutano
2: abiri mutano
1: osembieyo kuminemu
2: osembieyo kuminemu
1: zero musambu munana zero
2: zero musambu munana zero
1: asatu musatu
2: asatu musatu
1: abiri mutano
2: abiri mutano
1: osembieyo kuminemu
2: osembieyo kuminemu
1: esimu ezo gwa bookinga sente zozi tekokotia Ismail Chiberu gwa kuba bolaba ngeri mbize teka ku message ya bulijjo teko baka ku WhatsApp tujja kuwa tuuliziganya nibo ulianga mfude kumpeo ilangu vile simo nga niti musawo mze chino tachini na chino okay. Tujia kukujia njaba ubule mbujia kudogo kutambule muwe kungomo musimanyi alu sazitezi wona simanyi sukari tawona pressure ye evyo mwemu bimanyi banda yobujia njaba yobutufu watu nabuzu ula jangu kumagalanyi habo grupo jia kukaka sante ndagara jeriri atira omundu ovanga ku muntu akujja njaba bwamalo kujja njaba nakuwa mantu we yagalula mbo butambule butambule bulungi tambule ku profile eno weti ne weti ne weti ne tukuteka teka utya bwogendo tambuzo obulamu olusobola okuberanga tosumbu yo watu damu kusumbu ibabira denge ebyo fecho kumagalanya habo group chetwako gukamu yeso ngalacho uli abampita senior habo consultant
2: senior habo consultant
1: nebuzi bwako kumsunga zebyo bulamu na dalanga tujanja bisendagala lyo kutonde abasinga bayitwa gwa mwesubi kudagali na ye kumulembo gwetwa dako ntiche kweta kisa kutambula na bidomula na bidomula mtu akuwa kantu katono nyunenga kaliso effective nga kagenda kuyambira dalo kuona zenzikiriza mu quality more than quantity nti kuwa ekintu nga kiri mu omugaso kusinga kuwa ebingi byotagenda kufuna mugaso
2: doctor tusigaze dakika bire tusibule abantu
1: nabwisho nga mpumba umba tugambe nti abami kwate mitwalo 10
2: abami kwate mitwalo 10
1: ofune prostate care ni active man
2: okay.
1: Uwa sukari diabetic level tugambe mitwalo 15 tukujanjabi ebanga lyo mazengo okwese sente ne sente ngo sumbirwa ndi basukari kwate mitwalo 15 zompo umukisa umpe obwesigwa kani Allah atadeko shifa mkujanjabi
2: amina
1: na uwa pressure wotyo kwate mituwa kumine tanu kujanjabi uwa ulcers kukwate mituwa le tanu osoro kwe
2: uwa ulcers kukwate mituwa le tanu yuka chintibire nga chungu uwa liru
1: nga tu umba umba nzikiza ngambe abachala ngorie ngo sumbi wa infections miziba munabana kwe zechizala gumba ya kusumbu wa package wele itwa female support formula eyo ya mchala yeka aine bizibyo nebi kwatakane system yongo li muchala gukwate mitwalo 10 na ngukwire simu ngaye mutsawa makaga genda kufara system kuchankala na omami angwata ko sicha ina chempulira ebyo natwala tugende female support formula muchala kwate mitwalo 10 ngukwire simu ngenda kukujanja ba odewo ngabo wali mu vubuka abo ngoli kigalo
2: odemoterere
1: Dr. Sibula, namba ze simu tugamenti ya MTN eri 0 musambu munana 0
2: Zero musanvu munana zero.
1: Asatu
2: musatu.
1: Abiri mutano.
2: Abiri mutano.
1: Osembieyo kuminemu.
2: Osembieyo kuminemu.
1: Zero musanvu munana zero.
2: Zero musanvu munana zero.
1: Asatu musatu.
2: Asatu musatu.
1: Abiri mutano.
2: Abiri mutano.
1: Osembieyo kuminemu.
2: Osembieyo kuminemu.
1: Eri zero musanvu zero satu.
2: Airtel eri zero musanvu munana.
1: Zero musanvu zero satu.
2: Zero musanvu zero satu.
1: Ero demo wandike zero satu.
2: Ero demo wandike zero satu.
1: Chenda mutano.
2: Chenda mutano.
1: Osembieyo anamunya.
2: Osembieyo anamunya.
1: Gwe na twitterze fitusangibwa nnyo na mawano. Chinyana mpindi. Okay. Wotuka mu junction kumafuta gaitwa petrol ngubire simunga mu sawo ndi wano bagenda kujja bakuno nawo bojje ku drive ufuna obujanja bigwa agale enkola ya delivery weri bulungi nnyo eddagala isoro kutuka ko nawoli okube simu no tulagira. Alireso mwa just ka transport katondo kemba mukanyi zako. Kwengo funa dagalio, utanika kwesa dagalio, ngolinda kubera ngoona. Nsiga dendi,
2: siya. Kumati nime namazesi mdokta kutuna sibula.
1: Airtel, zero, musambu, zero, satu.
2: Zero,
1: musambu, zero, satu.
2: Zero, musambu, zero, satu.
1: Ero demo wandike, zero, satu.
2: Ero demo wandike, zero, satu.
1: Chenda mutano.
2: Chenda mutano.
1: Osembieyo anamunya.
2: Osembieyo anamunya.
1: Zero musanvu zero satu.
2: Zero musanvu zero satu.
1: Ero demo wandike zero satu.
2: Ero wandike zero satu.
1: Chenda mutano.
2: Chenda mutano.
1: Osembieyo anamunya.
2: Osembieyo anamunya.
1: Then ya MTN iri zero musanvu munana zero.
2: Zero musanvu munana zero.
1: Asatu musatu.
2: Asatu musatu.
1: Abiri mutano.
2: Abiri mutano.
1: Osembieyo kuminemu.
2: Osembieyo kuminemu.
1: Wewa umsiga dendi senior harbor consultant. Mwagalanyi Ismail Chiberu okuva ku mwagalanyi Habo Group enyanama.
2: Okay, omuntu jabadde tuwulirize munango wange bwetu bututambute tugenda kuwagaliza abakyama lungi tugenda genda mawulire owulidde munange namba esimu ya dokita tuukiriza munange ekyo buvunanyizibwa bukulu obubwo obulamu bwe kisinga obukulu kube simu genda ofune eddagala obeerenga munango oterera. Nze Petero Walugembe ne muzukulu wa Rubano Charuzi abatwogere bagamba bwe bati.

0: akomulimu gwa kwa fashion sensa utakuka mukka kekale to kubera nga sensa ye ibugumya plug banga te kubako chika era langa plug ekubidwa kachika cha black manya sensa yebachi
1: okay
0: sensa bela mfu bisere bisingira okisa tujichusa ndako sensa endala
1: kubanga
0: chikati chigena kacha black kubo mlimu gwa cho kubera nga mlimu gwa ko sensa kuongera manyi ku plug emerenge yucha mafuta gabaga yiseko birenge gocha gayika ku piston
1: okay
0: birenge gocha ebanga tegacha gocha evya sebe ino kubakechika ku plug nga cha black
1: kiti ndo kubera na plug na yeke birwa ko ku macha
0: ubu ah plug azino zikeberako negati yenda nyine muri kaza swa kubera plug kuba si gwe muri mugo kubera plug na ye mtu nanyini moto kajua ino kake biri major nga nanyini moto ka si makanika ino kubera ku mazi kuba cho mazi cha cha waze kuwa mtu kagoba na yo wano kibira ku mazi mdete mwegali kuwa na ubochi daba wano kibira ku oilo mwali ali kulevochi wano kibira ku gundi kwa idoliki wa gear boxi ali kulevochi bomalo bike kibira kebe nilo banga bidi kulevo mnonji wano kibira ku battery libulu onji kuwa battery nazo battery zino butala bwa mendi ebidi wale battery zina dazi nezobuunga ina battery namu yakakatala ka green nokubera ebe yakak green ubujanga nso kwa ka red manya battery yo
1: okwo
0: kwanguirwa weja kusumbira mukubo
1: okay
0: ebwo nokitako jangwira
1: ekitegizira battery ke kimuku nanyini kiduko bwa agenda kufuga kiduka byakibira
0: ko ya obunanyizibwa bwe kuba kiduka yabachi ava nacho ebintu ayine soko kebedako
1: okay
0: nanyini motoka
1: ku mbere yuje urambise konti yo boli omulimu ebimu avuga ekiduka bananyini kiduka byakibira ko kwebyo ebyetagisa oluyeki olwechi kugubye biriwa era biyinza kwetagisa banga kyoganti engineer wanga bayitaga okubanga tunako ku Praga kintu bwe kino bwe kyokulaba we kiba kiyimiridde obutabeera mbulabe
0: ebyeki kugubya ayina soko tunulako engineer era nga bweyogedde ku Praga era engineer yoboloka by the way muruka bajitu digital tuvijita service muruka banyi chemanyi muruka buli wiki obwino jukuwa obwino jitaka kusitula ku service service chitegeza kukebera ku moto kabyonna kuba obutumira osha ku service baba ino kebera oil kebera hydraulic bakebera amazi ebyonga battery nga ya amazi bakebera amazi level ya amazi ga battery wageta kongera mu kabagongera mu bwe baya bunga bakebera nga we ku garment kala biche kuba iyo bunga teba ya tubagira amazi kadi baba ino kebera ku gundi ku plug gundi ku waya za plug ezo kisenza mboka chijika chovuga
1: okay
0: aha je yusinga wachi mukaba bagi aba ku service bakubera ne ku mipira ne kubera ku mipira kuba mpira giso ofuna obuzivu damage mpira osi nokubera ku mpira gwanywe de kuba ozo genza ozo genda no chuso mpira geze ku petrol station obogeze chuso muri munara kwa kinata kunyweza bulungi kandi nawe ufuchiwa ufunanzi wabugwe nga driver wa motoka okwata wheel span yoko chuso bochi manyi noka kakubera ku mpira janga bajanywe de kuba olenze utajinyweza najaga ntagunyweza ale chinzo ko zingira obuchi obuzibu kukubo ngombe yategunywe ndi kusoba buka ko
1: okay uba today ku ebyo boli yabivira ko injini okubange kuba
0: ibira ko injini okubange kuba
1: twadi tunde ko kubimu tunde boli oyiro okubanga takibeddwa ka mazizo okubula mu drugs ne bidale
0: cause katika ndete causes izetere ibintu bisinga ati ngo tukezinga ubirajagalide nyo kati oyiro walo oyiro oyo ibita ko chusa kuba oyiro mukumo chusa obakebera kuchusa bagama diwo chusa oyiro oyo kati bogena ku tuku petrol station oba ku tolo inajo okulya service bakuwataga bakuwataga jokwedeko gondi service oyo ne bakwali wansi obera chikamu next service wotera ku next service kati sinza mile gizovu ze kilometers kati kilometers ebanze kutya ku kilometers wa 5 7 meka nga just gondo kudamba chusiza chi oyiroyo kati bo missinga kilometer gondi service wetuka goino muchusa nota muchusa oyira ba mukadde era tokula ngate ko kube chika imavega
1: okay
0: chitegeza oyira boino chusa oyira ate wolo wawele muchusiza dala chije ko tito kutta rings but visitor ring zibera ku piston tukwesedanga endokea ete ko kubera nga oyite mu ring zika kanyala ebera nga oyita aita mbuyisi atuwa ku sinda edi ebera nga mutoke pani ko pipira ko kuzifuna ne mizemi dala so kiba kirungi no yangu wa okuchusa oyiro si mu budde ka makanika wo babakulambikiddeko service bo batukidde
1: okay
0: kyachunji no mukola ki no muchosa.
1: Nacho chiretero boli okubanga injini suru kuba.
0: Aha, chiretero injini okubanga suru kuba. Singobo lukula oil kuba. Tukesele nga oil ayitambo yisi. Mbodi, micheta damage. Ila kutala wacha kinjini msuru lukuja. Izi ya no kutagundi. Oil pampa. Oil pampa kwe kuba. Chiretero injini yepe kwezechi. Ebe kubi. Kuba oil. Tukesele nga kuba oil omukade. Nga techi nga. Tukesele oil pampa nefa. Kwe foluse suru kuba. Neja ninjini kwa kata chasua tambla. Neita katalaka cheka injini. Ulusi na katalaka oil.
1: Okay.
0: Kuchisa wakawa kabela kwa paka kulaga.
1: Mubulaga jivubu kubanti walu system wezimwezi yunga ku injini. Nga tezifidua kwa bori yao. Zina kuru na zobu zibubwezi olekeza ku injini. Wakubange kusebua.
0: Nga tukeze serifeyo. Kati serifeyo, oliyo wabajila, inzo kubanga nga walu soke. Anyway, serifu wata walu soke tijo, wa serifu. Waluo selefu, ngaluo chintu chifude kuselefu. Kwa selefu, wabuo kuwe chisumbuluzo mselefu. Egida, kikikikikikiki. Wala nge itako kuhisingo, loo kuwa, ewe itako kufly. Selefu yo, esele singa, wabuo ino jangu ila.
1: Okay.
0: No jichu, no bajinu chua wa makanika, nibajia kwa selefu yo. Either, nibachusa kwa mwalimu wabundu wabita bupe bendix, bendix. Obo wikuni wikatambulida, waka ujo, wikatambulida. Batu lubuchu, selefu singa watu ina sete, zegulai. Selefone dala.
1: Okay.
0: Bamanyo bichu usebimu. Ne damu ni wangeta. Kula chie? Nge kubabulu unji. Kwa ngu wujua kukube chisimu uzo nguya. Kiki. Ngo labe roo ukutifu, ujifuna. Kama ni yaka. Manya selefu yebe inovu chie? Uvuzibu.
1: Oh.
0: Wawino jichu usa. Wawino eitho jichu usa. Wawino wala makani kwa uniba ni msa la magezi. Sinza kwa kusente zozo vwa kula chie. Zogo olina.
1: Urusebi ujo chuchuwa chivudekuji.
0: Andi kati evi mimo viko wana vio. Bikoa.
1: Okay.
0: Kichukole bange dene na hizi tukasa nichukole chi. Nichikoa.
1: Okay.
0: Kati wachita kizawa kuchichuwesa. Ngola wila wa mteka mmodoka. Na tukasa langa akoze banga. Nge akoye no mchuwesa. Chechimba ita ina balanto. Bafanyo ku oyu ni bila gi, oyu, hydraulic wa gearbox. Percentage singa. Bachusa nyonyo oyu wa engine. Ni bila wachi.
1: Gearbox.
0: Ila balu wanye bango mchuwesa.
1: Biali mende vitambuli ya wamu.
0: Aha. Kale waguni walbalu wa uko kalu mchuwesa. Mna ye na ye. Itagango umukebera kundi bamuchuza kuba yito bagenda kuwa service wachi tubagenda kuwa service taga wa mileage gwe betambudde naye beta kumuchira umukebera kuno yo jojo dibisikina umukebera kuno amtaka kunga nalabanga oyiro hydraulic mukadde abayitaga banako kuchusa
1: okay
0: wawo tamuchusa naye atwete ayita gearbox wenga techa chusa ngoluvuge motoka irawo kuchusa ngole muruka teko la kick bajita kick down ngoluvuge muruka nengera okudama ku chimendala na obatu kese nambe mu namba 2 namba 3 ngirwa ucheza idulika ba mukadde wase chunga mu akended echita ne yinji nokubera ngegunda ngowenge yamugiye gira du
1: bonabonero
0: kaganti idulika akended wa mukadde aba injini egundi ga gebuksero okuchusa nokulya ngone chigunda muchi mu ngoteka mugia uya du oteka mu reverse ngira du oteka mu drive du oteka mu neutral du ngole chigunda
1: okay
0: se single siba budya jega vubanga toke bide nyunga to fide nyo ku gear box era bato basinga balo tebajifa ko nyo bo bafanyo ku kucha injini nini gidi bide gear box twetele okuva ku lusinga matako natoka no gula gear box endala nenga yajira jagalira
1: ngate yachusa
0: ah ate yachusa nga hydraulic
1: okay
0: na kadi wango yagulia na kadi wa
1: wewa ujo ye mkuru deliki buwa niko kutuchara tambula na ya mprograma nye chidu kacho ogwena kuzikiza tukole mku nsimbi katuna nyo na iwe tuda ata uwe tukendo kubanga tutaandikira
2: omanche wetaga ona

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham
2: mu nyumba eno buli kijjulo kitukunganya ate byofumbisa nnyonu buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali ate w'olumwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli.
3: Buno obubaka bukulu nnyo okuva mu ministry y'ebyobulamu. Wabaluseewo obulwadde bwa Ebola mu Uganda. Ebola bulwadde bwa namuzisa butira mu kaseera katono nnyo naye ate busobola okwewalibwa. Buno wammanga bwe bubonero bwa Ebola. Omutwe oguluma, okuva omusaayi mu maaso, mu nnyindo, mu bibuno, mu matu, emabega ne mu bitundu ebyekyama. Okusesema omusaayi, ennyingo eziruma, nakanyama n'omusulo okukendeera. Bwe wabeerawo omuntu yenna ali mu mbeera efaananako bw'etyo, teweerabira okutegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, sindika message y'obwereere ku U-Report ku 850 oba kuba ku ssimu ey'obwereere ku 0800 100 mukaga mukaga. Buno obubaka bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
4: Oye musisi, abakanso wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Atena abayo arevali mku ngamba, nsasulo msolo kunyingiza ya business yange. Katu wanamba sasudo msolo mirundi ebiri.
5: Nedda munange, ensimbi za trading license ziyamba ku government za bitundu okutuusa obuweza ku kitundu kyo. Jukira, URA eye kunganya omusolo kunyingiza, ogumanyiddwa nga income tax okusinzira ku business yo bwebe ekola.
4: Kati nkole ntya.
5: Okwewala okuwesa magoba nenga si, sasula income tax bw'oba musuubuzi, oba rental tax bw'oba landlord, nga 3 June 2026 terunaita.
6: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
7: Oyagala okutandika famu y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola okutendeka engeri y'okutandika famu yo ey'enkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika famu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika famu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti 9 5 7 8 oba noti 7 8 7 20 10 7 abiri tandika famu ye y'embuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm. Programu mu bisa bila bila mukaga stokumpya funisa na tusingize pete urugwe mu sukura urban chaluse ni mwana mwana wa musezi na rugwago anti yarya umuteme fama bituka Mkuru mkaga, ukufuku sio kumi, paka sio kumi ni mweza kuhungeze. Tukucha muna jambula, tukuteke bilu gozo, tukuteka mumuze. Tuyamu, tuulizganya, mtu wakuma uli de, chiche chifunde yo, bjali bija. Mweka kumina tatunga tuche fabakula. Mbozi kumbozi.
8: Umusadi ya veyo mutari muruka yengi mtu kadeko kamano buka macheva achama kuwashing bay admuri okumpi. Kati aduka kuwashing bag ambiko nubakadawe duwane nja mundori ze kumotuka yange tukuri. Umusadi ya ngatani kukoze muruka angu. Umusadi ya linda kuwa weru muruka majimaliza kuru njo joza. Agendo jimaliza umusadi ya jamganti muruka ojoze za umusadi ya mganti muruka njoze zo kamara. Imabika wabada yo chidore nchu kubia omo na tune nchi njiriza tu nati chama chamo kamara buka mazi. Umusadi ya mga katonda mangonzi sejaja njaka muja mucharu.
7: Biali bitemo butobo chichicho juki. Uroku mkutamburi deta. Tukumu mwuri za lido dede. Bribu ni mkaga. Stoko mpiata. Mpiatoko.
9: Boom Chakalal, Season 3, Double Energy, Mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wezzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Bomb oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakalal. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone kw'ossa ne free complimentary okuva mu Rock Bomb ne Silverback. Kula changu nyo, gula buguze chupa ya Rock Boom oba Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kuna chucho wangu de, osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, biri muenda muenda, 008. Rock Boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kula gana na caffeine.
7: kutandikira ku ngudo z'ikibuga Kampala nabuli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
10: Mwabwe ya mwabwa fema majori kwe kubandi kukuweleza Ateida munangi tituchosangi mwabwa wangu kutukula Wamateida na we ya tukugamba bwe tuti
11: Mwabali kuuliza jikumi musanga akatunyiza mwenda Pal FM ekula yumutu wabujo
7: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala nabuli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
12: Buterevu kukula helio mtuwa ulijeri ya 10 akawumbuza mwenda Pal FM haono kwa sinzi lukubanga atotu gubiri lano kutuliza vyo na bitu gina maso lukubanga tukutegeza haona wugine maso lukubanga utugubiri walu mkwanda wange selu oza eri kubali lukubanga kwa olimbi tundu vya nansa na walu mkulu Ismail yoli mvizuwa boda boda mbitundu vya teti na webali kubanga kwa oli haja tizai na mjuzi webali kubanga na watumbule kule rio mtu wabili jo sengange mama Ismail mutungo auna webali kubanga ate kukule rio mtu wabili jo kutava tuchagina maso no kubanga tuungiro kutunambi nitu webitali vimu kubiduka vya fokula banga tuwe wala obubenje tuwe walo kwa mira kungudo boli ya vivako kutata ganzwa kwa intambula za fe auno tulabenge vizibu webi vijizibu wawo nejukira anti tuba tuchatambula neba na fe babera bamandera group of companies bagama ntigenda bugenzi kukaveja vazono kwa itole gwanga amatabi gabigundogo na kufuna webi okuri ebi womu ebi esigika ebili kumutindo atira ni bagamba gwe avuga ichiduka kuzisa mafutagali kumutindo auno genda genda kumasundo gabaga mafutaga ste oil okwa itole gwanga leno obuweleza bulungi dala obuweleza bulungi ebikozi suwa bibika kasidwa kumutindo atira ni mipira gwe tufuga ichiduka ugena kubanga ukuamira kurugudu uwe mipira bagamba ste tires james pira yusanyo kubanga yuko ata Aono, ujia kuba ngositudo mutindo gwentambula yo. Muzukuru uwa na mgera ketuona mwomisambu kaseke ndo Francis Kasfati. Nzacha lukula banga mkutambu za munteka tekenu. Wetugende mkumula omukuru bwanika diriki. Abadda tuambu de kubintu ebitali bimoboli yawe bivira ko injini okubanga ekuba itataganzibwa era natulambika ne mwebi bisanyo okubanga oboli yawe bikolebwa mutwe sura yo gonna gambo kulabanga twe wala ebiduka bya fokupera nga bitataganzibwa awenjagala tutandikire oluvanyuma luku mula mwaku jaru tunuze ko oboli ombivira mu emotuko okugana okwaka emotuka okugana okutandika mumbereyo
13: mumbereyo Bivira ke moto kesele bisinga kugano ukwaka biva kunsonga nyingi nga emu kunsonga esoka ebya kumulo kugano ukwaka waluo ka sensa kwa kaita ka cold start
12: okay
13: manada mulo ka kumachia ngo mulo ka kumachia wa allergy starting mulo ka enzo ro kwa kangeta ka kikinga kale ero kwa to muli okwata sele bisinga ka kagundi ya ka sensa ako kavira kembo kuberanga erwao okupikinga
12: okay
13: era bobange mulo ka ekola nye chintu chinumane kale nilo ke yaka e bobange ekola chintu echo ngemulo ka ekola chintu echo sele bisinga kutuba itukaita cold start ka switch ako kavira kulia nao nga ku zigundiza kugunza za worka wundi water pump wao.
12: Okay.
13: Kati makanika wao abasoka kuchusiriza mudoka nibanga edamu kuberanga etambula bulungi.
12: Okay.
13: Kati ekyo kubidi ebikubigano mudoka okwaka lusebera battery. Battery ya. Ezo battery ezo inzo kwanga ni ka battery yo mfu. Gayawa yagwa mu amazi kubanga ya ngaya food kuba bifa.
12: Okay.
13: Wange je babikoze banga.
12: Kuja battery lwe chogirwa ko ebisere bisinga ntiki ebikondo tebinywe deko nacho kivira kiretembere.
13: Bayi za neche bikondo. Ade nechi kono mochegendereza nga nnyo. Ekikwale kyo si kirungi nnyo kubera nga tekinywedde.
12: Era
13: nanyini motoka ofuwa nnyo kulanga ekikondo kyo kinyweza. Kwalo na akabenje ke nawulira akago baina lugudo ikagwa akawo. Ka omusayi muluka yakwa kabenje nenge kyo nchede kinywedde. Ade kikondo ekyo ukikona ku frame nalale kya positive ukikona ku frame. Kyeza muluka kubera nga ennyoka. Ekinzo vaka mbe kokwata omuliro. So wegendereza nnyo ebikonde ebyo kubera nga obinyweza. Kwalo tebe kinywedde ne kibuka ko ne kitomera ku frame. Kenzo kwato omuchi
12: omuliro
13: sibo kondo byegendereza nnyo kwala bivira kama ndo kwali usiko ibachi yagayaga na kila chile to mtu kubanga te starting so bikonde bya chuba bufunanzi bwo nanyi ni mtu kwanga ajivuga atuna bitega kufunza ku makanika kuba kisinga kuba wangana yo buntu bwangu nnyo nanyi mu kasoro bukola chi asoro bukola obu controlling obo ngobo obu kona yo bana chivuza ke chi bikondo kuba chikuru nnyo kubulambwe motoka
12: abuli ngati tune yongera ku bibi jigana okutandika obo kwaka okusokira damuli mu ebimu byokonye ko gabieta gisoludo lwechikugu kugeza serefu kugeza muri mu kasensa ko konyeko oboli obatu twinzo gamba deliver inzo obavuga ekiduka inzo okuchanguira na chikola ko oluwo twisanga rusi motoka iziganya okutandika obo kwaka wikanga wa akaongezi wajivuze no jitusa bulungi waka chuka ku machane egana oluwo not singa antia obira chetagisa kuita mangu mukugu
13: kati echo chinzo vela kaku batu ingo wanyunyo de kubatu de ingo lisi chikondo chala inga chaita chanyo ila nechika nechua nga nechitichiru luzi echo cho oso chiko laji gwe ingani nini moto kwa so oso chi oso kwa no chitunu lako nao kuita makanika u so kia kumacha nutula kubatu ino wanyunyo de ujininya nyinya mdo wabanga ingwe la gaya nufuna magalo kuwa imanye musoba na kwe waka nufuna kamagalo nunyweza nuluko nukugena mchismuzo teka mchismuzo bola bajuka mchismuzo teka mchismuzo leto putala wana kabatu chibona evidenta au taking ni vyenda katibola banga akatala kabatuli teka teka gira ngera la teka jamu chisawa ngolutika mushimuruzo switch to ya kisawunda demo switch atakaba kayino kujja kabatuli kama nga teka ze muchisawa manya battery tina bakuterere echa dike chizibu katakaba kayino kujja kusoma battery
12: chitegeza wikapa kukazi chitegeza robo zibuba walala
13: wuzibuba walala wuzibuba wina botu nonyiza tikati walala
12: mulimu uwe mbeira wejiro boli ya kupanga ate elimu mbeira yo kupipira ngeitandise sena yenga mulimu waka kukupipira
13: kupipira
12: kuchichikaleta
13: Service inga kupipira na kwenda kuva ku bintu.
12: Nzo njaka kuna nyuna moto kazi ne zorukali.
13: Zorukali.
12: Ufuga taxi sabo. Kintu echo kibamu nnyo.
13: Kibamu nnyo. Kati ebintu byo kupipira bitu ebintu bingi okupipira nako. Kuba kisoka mbyo neno mbyo ko kupipira chinzo va ku Praga. Praga nga zinafuye. Kugize watikaitwa nga zikadiye. Mutuko kubeda nga, tani kukupipira kate chaina maanyi. Service ingo, wita makanika uo mkugu, nazikeberako, nala wa plaga zili mumbera achi. Echo kubidi, izo waya za plaga, wale zi waya zibira kuplaga, mutuko zibu zina waya za plaga. Kati waya yu, zizo kubeda nga zo waya, kukuliko waya mwifu. Zini, kati wale mutuko buno wafu, buno wafu lijo, buno wafu, buno toyota, buno wafu lijo, buno kubutono. Mwina waya, nga za plaga. Kalo urujamu waya, nojikeberako, makanika wa soji keberako, bwebango wa jijamu na jiteka kubodi nga isaza umanya praga teina vizibu. Ni wabango jitete kubodi nga kutele mwishu muzo no saza. Nga teina kwa waya kateina chitete gira te saza. Manya waya jie ino uchi. Vizibu. Wala waya jitete mtu kukula chi. Kupipira. Neshi dala. Wala ujibaita nozo. Tuzita nozo yuzo zinozo ziva za mafuta. Nozo yuzo yetele moto kwa kupipira. Wibanga nozo yuzo zikozechi zifudi. Ziva tiziwa ya mafuta matono. Nge moto kate kolachi. Tefuna mafuta wali mpistoni. Kwele ngechivira kwa moto kwa kolachi. Kwa kupipira. Subenobo ino bike vila kwa kwa. Kwa kuliko nebula lavu sensa zobo. Uso yetele moto kwa kupipira. Kalone ka sensa kwa ita noko sensa. Koka noko sensa manye munga so guwako. Kabila wansiri. Kabila mabiga wa injini. Saidi zeno mu mabega nika kugundi kwenye kuboneti kugundi eno sina boneti kabela mabega wa engine inlet tukajitujia inlet ife kwa inlet exhaust mabega seno maso katika noko sensa kwa ino mkwa somunene nyoku moro kezimu zina noko sensa uyinjini wubojida bangita yenge kankane ngulawe kankane sile singa chifa kundo kwa senza yada mloke sala na amanyi yada mloke kwa senza watu wajichu siza njini siga ala ujula nge shaking wala ufuga mloke ulanga uinjini shaking nga chitichiba la nomo unita ina kushaking
12: yada
13: yonoko kwa senza
12: yada manjiji ya mbea ntuwewe tukota ingini yewe yinu kulaganti
13: Kadimuru kwa wafugumuru kwa za isa singa zipoze muru kukanka ni za dizero zuwe zikanka na kanyo azichigege tishina wazibu kubazo za agonzi za amanyi zibanga ywa generator nezi ni muru kwa za wujuzi za petroli inawe rangeri wa mtena kushakinga tena nakula visaudi saudi muru kwa zinawe rangaziri wa sebe singa muru kwa wewe rangetansi kula visaudi saudi shakinga wabawo sensors ziba zino wazibu
12: Nashikiri
13: ndio kwangi pipira. Ah, era nakatara cheki injini. Era mugeneza nyo kuberanga. Muruka yo nufu kola banga obutalo bona buberako.
12: Buterevi.
13: Tokiza ku bakana bakane bamanyi bamanyo kulawo obutalo bonaka kataka jeko nakala wanakajjako. Nishikaba kacheba cha bulabi. Guzi utakala ba mukisawa ne kiba kya bulabi.
12: Emuruka yo ndakufuna sigino
13: yoli. Toja funa sigino aha. Ko basokala wakachininga ne temperature. Muruka ge chamuka. Bobo ina mumamu chisawa temple chebera we kulaga era uyange yambuse manyo muruka yange yakoze eki ekenda kuchamuka yebeka kwa kula budde temuke genda chamuka chiswe singa omuruka so jizikiza nokebera ku mazi iza nga mazi gaine gali kinga wase chunga tigawe dem aha temple ya yekuletera awo so tokiza nga makanika okula ira bintu bisinga obunje bintu byomusawa na bino berenga biri no mu bifunctioninga batule Icheki injini, oilo, akataraka oilo, akataraka handbrake, akataraka ABS, akabrake, aliwane brakes. Akataraka brake wekajia kumono kalaba. Manya hitha brake zuzi waziwe deko, wase chonga brake fluid. Akende de, abanga okay. Awedemu, ila akataraka jia. Nukalaba, nukataraka chika, nukulaba kasama wakataraka kaze kugundi yo, kudashibodi nukalaba. Wabere chitali chitufu. Hitha oino kwevu uzaruachi. Ndewe kataka breach, ilwa chikaze. Either breach, zinze kwa nga ziweddeko.
12: Okay.
13: Obase chonga break food ya weddemu, atambuza chi, atambuza breaks kwa nga nsiba.
12: Wow, katono nyubuli wakati tunada yu kubiri, vijirete yu kupipira. Walu watu uliza kata inzo kwebuza, obutala mdawa buwanja ulu. Uvoli ya omu, chisawa, obuja, mulimu obuleto, obubone, rwa inzo kutegera. Mobu janda uzangubone, utasubula kubutegera, kategeza chi. Neweka wangu obumu ule waka red, walu waka green. Na hata finoboli ya message nunji. Jalo soko tumenjiri menjiri mkatono nyu, tiweka tude wali.
13: Kati, obutala obumu, buse otegereka. Kadinga kataka batule. Kwa kuwe kave, edako kugundi olaba, balita sigi, ngeje baka teka kwa chisawa. Kwa kada image ya batule, ne positive, ne negative. Kwa sora mika. Kataka kacheki injini, kave zangula bada injini, wewe kuze, wewe kula. Nenga mabega bateka o, akasaze, ebanga splasi. Nenga mchukula, chibanga cha injini. Kataka oiro, kave nakeda, kavanga, baka kula mchukula chinga cha injini nenga wasika linga akapo obu do kapanga nga injini nga ekintu ekiyika nga azini chiba chinge chiba chiyika nga oyiro ona wanti amatondo kalaga amatondo kabanga nga kacheke injini wokalaba nenga kokaliko amatondo kalinga amatondo tondo dotti dotti dotti obumja kokabaka oyiro kada kandi breach kama kabaka wandikidwa ko anti breach ka ABS kawandikwa ko ABS okay. ABS is anti break system si za lobu zibuko chi ku break system kada ka akaka ola ka airbag mutuke zina airbag ila kama kabaka wandikidwa ko air chi
12: airbag
13: manya airbag ino vuzo kwa airbag muga sogwa na ye na muga so munene just in case ngo funya accident airbag ye protectinga yeah ngo utaku basi mko mchifuwa kwa steering so airbag ino ya muga so nyulanga kazi ze uwekita yuko chunchu kwa airbag kwa airbag ino banga na yuko eri mumoto kazi mwero ke mpia airbag ya muga so nyo na yu
12: okay
13: nengu uta obusi ngo mjibu tegeri keka yeah obusi ngo mjibu tegeri
12: atenga na utu sanyo kubula buki
13: saa harusani kubula buki ya kubutika ya wakata ala kubwa muga so nyo nyo nyo nyo kumoto wanela mafuge mwero ke mpia
12: okay
13: mwaka muga so nyo nyo nyo dala
12: wow njaya tude kubuli ya kujiretiri kubanga epipira tujo kongira kulandikira
13: kati mwero ka Adiwe bangi ebebe pipira ngunyonyo denti either nozzles nizwa zino obuzibu rusi bubaya za plaga rusi plaga zenyini rusi ne sensors ezim zinze bito muko kupipira
12: okay.
13: Kati ebintu ebyo kubwatu kirabukire ne kigetinga wasi chikozinge ebintu biki binji binji kutanga ni engineer tu sisi ya kwaze chi ivudem kuja tukisera nga mureke pipira nyo tukisera ino ne bintu binji ino ne bintu
12: sheza buli mukasira ku pipira botachi wangu yira
13: binji
12: byononeka
13: binji byononeka njizo kuleta ndo kutaka nga lusine spine engine kuja tukisera lusinge kube chika ngecha blacka ngomanya mureka yake nywa chinga ebenyo mune ku mafuta yo yogina kugena mu kizo swasi no juku atambo dolabange kube chika chabako no kuja lusinga na mafuta nga ulusi mbiro kebebe pipira mafuta ibe gaisa mbuisa pake ino mwekizosi hile ukwata mabega mwekizosi voji ulira unyiza kubo ulira ulusi chisisenga ujie mu injini ujie kwa siinda edi baju wagade kubaya makubako dechika kukugundi kuplaga ni kugundi wazi hita tuzita valvu zina valvu sticks kata ujie kwa siinda edi wainu kena noju wagala nuchu sabu chimune neta kune valvu siru kubira nga mbiro kata damu kulache
12: Pipira
13: nakola bizimi na rajonna.
12: Uwa ugwe hacha tugubira kukulerio muntu wabulijo tuchali no mukugumu bebera ebiduka tulino ye bwani kadeziki msajja makanika mukugudala atwatandikide ku motoka okugano kwaka okugano kutandika tutunuidoboli yao mukujja ku ebiretiro kupipira atera cheka kisanjo bitegede bulungi njogera tutunwe ko boli yao ngi motoka etandise etambude ne forwe kisira tutukanga twabe motoka ezikira zikira ebyo biva kuchi era waliwo bubonero boleka embere iyo
13: uno obuberawo mudoka unzo kera kumacha ngumudoka yonna mu bulungi nojivuga nojivuga notuka ne kuzikirako
12: ndigumu
13: kalenzo kuzikira ko ngoli mukubo nizika muri komo neita kataka cheke injini we kaleta sede bisingi mu Canada abana vuko muri ko buruno tono oburo ko boyinkuba nga timing yayo ya lukuba ize mudoka zile zizikira nnyo kukubo kusanga mbuka kuzikideko kunalozo babatulo bachi obachi ngato bitegera sele bisinga mbuka kuzikirako tujongera ko kisomulozo Yesu nyuwe iza ufuna abantu bakusinga bakuze mabali obofuna maka okubira makanika waje akibire kuba ubugire meza ko ina bintu byogenda okola ki okono na kanada bavugizi ba Subaru Subaru wizo kuzikirako mu digumu neita kataka cheke injini bwe kaleta ise bisinga olusebe kutudde olukoba Aligo olemeza mu ekisomuzo no kiremeza ko ngya kiki ibe yonona egatuka sera ewete tuzita valve sticks egatuka sera ziwete bwenezi weta mundu kegatuka sera nga oyina byono nyinga cost ibe nene ene bada ko seme usente obutono yesi kujja ko vute siru koba ole sente entono kana ngo yingi dimukakadde kakola injini sinda idea vudde ko yingi gondi uchi okuze zinguni sinda idea ndala
12: binji
13: Ninge chibade kintu kitono nnyo. Mwaje bangezikide Yesu nywe kubira makanikawo.
12: Okay.
13: Kubonzo kebira nga mafuta kuba kataraka inze kuzika nuruza ti mafuta. Ni kataraka mafuta mmiroke mpia ziba zira gobo ndo bumunja matara gundi mugeji weri ya mafuta. Kulanga kijiyo ekola nga mafuta geji eri wago. Lacho boga mati mafuta. Bwale bakataka battery te kaze nga battery eri bulunji lacho ba oyesoga mati battery. Wochitege kitegeza izibu kibira wachi walala kali go ina kujeso nyoba to bitegera bunyi na jeso nyoba no kubirani makanika ono taso wagazi ya mulimu
12: okay
13: ubwo nibade kugeje nyo ubwo nibade kubera umutono ari ne kugeja kana ngo kutuse costing nganene atongo rusi bato cyagara
12: ayo kutune koko kucyora mbisho boli na dere cyo rukoba rukoba uru kukuturuka kiva mu butalucyusa uburi wari wembere indara ebayita gukora bwo kwiwala kutataganyiza boko
13: andi kati enkobezo zabika bingi ezikolebwa kuba enkuba zindi kampani nyingi ezikola enkuba oyinza okugula olukuba nga lwa layisi ogulokuwazi usobuzibwa
12: ogogenze
13: na bbeeyi okuba ya layisi nekuba lufanagana lukuba lunalunenga lwa layisi togenda kola bba lumanyi okutuka ateeza enkuba oziraba zibanga emuruka inako ne kalikeji nelutonya kuba oyiro oba edolide nelutonyako luluzinga nate olukuba lwa layisi angaluka lukutuse Nuka mahiruka wina kachuso, wina kakulu ulukubo lupia, lukutu kwa lutia. Ulusi chiba chika.
12: Okay.
13: Ya, yeah. Ulusi chiba chika. Katobo ino kwe gendeza nyo, nufunu ulukubo angachi.
12: Nga,
13: ulunji. Kutufa kubei neyo kwa sofunu ulukubo ulunji. Nga, luja kukule ya makani kudomu gambia zija ulukubo ulunji, utakenda kumuswaza. Na ya batu kuswala.
12: Hey,
13: mugolo kwa gubole, walaga nga guwabako lachi, abachi manji. Nechidala, wazo lufu nanga luji, neruvu gebanga dene. Katiba ufu nanga wa makani kaitana ukenjini wa mugamba, kwa wita ukurukoba, wafu kumulukazi nkoba. Kwa wita ukurukoba, uliru tia.
12: na chuchita kutunulia buli wakula service mwikile
13: wakula service wakula nekwe la wakula makani kakwe la wakuluchi
12: kulukoba
13: ulu walu nzo kuwanga lukoba lukoze chiru kuhoye nukisa lene kutukia kwa mchisele chi chizi uchaka zigi zigi ulu chiru dawaka lukutuka hati nga wado dawaka nga wate uzibo inabi enji so katewe wale wanchi wano wike weda nga wude wacha wanga chita kuchusa nuchichusa nga wude kulachi wacha utafuna bizibu kukuba
12: waluwe bila lebi vila kukujire tiro kuzikira nga tufude kuchorukoba
13: Ole weso divida kwa kuzikida.
12: Nga biliwa.
13: Kadingele wanyunga wakonye kucha batule, wukondo wa batule. Nga kali lose. Kaso vila lose, nikaseseetuka. Nikaluzi nga, nisawa, nichivuka, nisawa, nichikulashi, nizikida mchisawa wali. Kuzikida mchisawa, mtuka nikulashi, nizikida. Na ya techo, chocha angu, uzo kudamno da kuboneti, nukula boneti, nukwata kwata kwa, nivuta, nivukulachi, nivukomao. Kadika chitika, chitika wanja, siti kunyweza kubuchi, bunyweza. Chicho chidi, techiri nyo, chitichigazi wanyo, chitichiri nyo waidi. Mungabili, okay. Bitubadu unyo nyote vyorukova, kumuruka kuzikira kumundi kumunezikira.
12: Chitigiza uhuli yawe chidia mumbere, chukugwe chidirete kuzikira, chiri nyo kulukova.
13: Sesi nga chema nyo kubukova, Rusi na serifu. Alusi, eso kuba injini nga twake tudunyide mu kusoka twatokebera ku oyiro kutofa ku oyiro tokebera ku gundi nga bira binjitu binyonyo dinga kutobikebera ku nga wagoma se banga tufa ku oyiro maze banga tokebera ku oyiro liki maze banga maze tokafa tokakebera kizova ku injini kune kuzikira ku kumune ye kubange ko ye nyu eso buguma ne chamuka tempu cha ne yambuka mnuka ne ikola chi ni kuba injini ndukisera nga mwe kutabuseko ninga chavude kutafayo na mleje kufuda nga gutofayo kumotokayo gwe ukira kumachia tulabutuzi na kuba kisumbulizo nga guofuga wole ku mechanical advantage kwa kasi akakusumbu yeko nango kuila mechanical nga gutukai to mruka to jitado juwa denye uchi buvunanzi wanga gwa tinga buvunanzi wane soka kugwe kwa mechanical yako la mkozi chi sente
12: mba chiri
13: anzi kuta kufaki vitu yu mga ina yaga la kola sente kani buvunanzi wa vitu yu mkuveda nga guokola chi
12: kukibira
13: ko nga gwe na nyini chi na nyini mba
12: oyo ye mkulu dediki bwani kwa gutambule dena ye mkama nginje kusabanga tu mzika mbaka buvuse
13: namba nge di 0 masavu 0 nya 7 masavu Asato mubiri 02 Edi 0 masavu 0 nya Savu masavu Asato mubiri 0 nebiri Eya MTN edi 0 masavu 0 masavu 0 masavu 0 0 mwenda Savu musatu Abiri musatu Na yon chidamu edi 0 masavu 0 masavu 0 0 mwenda Savu musatu Abiri musatu Tuangalira wachiseka ku Trust Garage opposite Sebana building. Uje tuangalira wachiseka. Yani wazanyo kwa wakiziba Pale FM bwona. Ni mikwano jange jona. Awaudiza Pale FM. Bajowero. Ni bwona bwona. Tuangala na baba Muzamiru, Vaibula. Bwona. Tukula na baba wachiseki yo.
12: Okay.
13: Mkulu Yeko, Mkulu Matoma, Mkulu Aruna. Bwona tuangala na wachiseka. Tuwagala nyo, tuwagalira dala.
12: Njia kwebaza nangugona hapade kongo tugubili hajati zaina mjuzi Sengange mama isme mutungo program manye chiduka cho wetu wetambu de Muzukuru wana mgira ketu wana mwomu samuka sekende Francis Kasifat Gigangi
14: Obadu za program manye chiduka cho wanoku chikumi mwomu samuka katonyeze muenda Pal FM Ekula ly'omuntu wa bulijjo.
15: Ngekutuusibwako, Mandela Group of Companies bakafulira abeesigika mu bikwatagana n'endabirira y'ekidduka kyo. Kati noonya buli awali ettabi lya City Tires oba City Oil ofuna amafuta ageesigika okukola service y'ekidduka kyo. Spare parts, wheel alignment, wheel balancing n'ebintu ebirala bingi.
14: Muddecheka, kumiasatu goka. Pukwetu uruze nsiona. Bulikumacha. Netukususulira mwuride. Ngabagabante. Kosemu singa wablaya.
16: Orutalo ludam.
14: Nukukule kensonga semasonga. Uwakati mbwanilo.
16: Benjamin, sanya watekeze za gambanti. Nemu Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpulo kurumbe guwangi ya Irani. Presidenti wabavaya teza gamba. Fabandangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwe vya mwe. Tetubiri vanga mu. Ila tetuja kubiba mu. Mutuleke. Mutueso nyue.
14: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha okuva ku saa 12 kitondo. Uri kusaba umwezi kumacha. Mukanyomero, yongera kumanya.
4: Owe MCC, abakansi wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Ate nabayo areba limuku ngamba, nsasulomu solo kunyingiza ya business yangi. Katu wanumba sasudomu solo mirundi ebiri.
5: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za bitundu, okutuusa obuweereza ku kitundu kyo. Jukira, URA eye kunganya omusolo kunyingiza, ogumanyiddwa nga income tax, okusinziira ku business yo bwe ekola.
4: Kati nkole ntya.
5: Okwewala okuwesima magoba nenga si, sasula income tax bw'oba musuubuzi, oba rental tax bw'oba landlord, nga 3 June 2026 terunaita.
6: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
17: Gankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo, halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene, biite jumbo bottles, nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo, bakubire ku simu namba 0200 95 9 1 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakula ne halal juice ngalimbike ebyenjawulonga mango apple nebike ebirala bingi.
7: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna, okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17/9 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
18: Programu muwuliriza ni rodade. Fune bikusunusa.
19: Kaandi bana twatumyako.
20: Yao mbazi wa coffin zine zibazika mwaba.
21: Na ninde simanyanga jona nachitegera juzi rwa chingamba. Apo bazi ba coffin okimanyi ndi kuba bweto nya bega momo.
20: Oro zabaddo. Oro zabaddo. Oro zabaddo.
21: Momo mama.
18: Tuwe yamu nawe.
21: Bakalo chimbuzi.
22: Mbakawala.
21: Chamba kutyoso.
20: Wala totuna kuyogera bire.
22: Anyway mundeke va salama.
21: Tangano ne mwe
22: mwa. Mfufeliwa. Salama.
20: Kuru salama. Kale bayi.
18: Kukuwiriza. Mumpiri ze singre dru kubanga ya mugondo. Furirwa mukaga okuva kusawa 10. Paka kusawa 10 ne mwezi olweggulo. Tojisubwa.
7: Buli lwe twogera ku mboozi ez'enjawulo, ebyafaayo, mikwano gye bennyini nnyini, era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza. Ebyewuunyisa, Enrique Rafael Clavelo Moreno akka ku mukyala wa Muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke. Bamaze okubba ssente ze ku akawunti n'amusindikira omutwe gwa mukyala we ng'agumutemyeko.
23: Ettima
7: Samuel Oddo enfaaye yali ey'obulumi ey'obujiji ng'ava mu bukulembeze mu mwaka gwa 1999. 5 years ejaddako gye tugenda okutunuulira.
23: Byonna tubikuŋŋaanya ne tubikutuusaako mu program The Pearl Magazine.
7: Nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo. Tutunuulira Rosa Parks, Montgomery, bus boycott ekyakolebwa. Kumpi bakaddugala emitwalo 40 okuzira bus. Bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye.
23: Wano ku 17/9 Pearl FM. Buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 1 eyakawungeezi. The Pearl Magazine. Tukuwa ekitali kya bulijjo. Tojisubwa.
24: الحمد لله رب العالمين
7: كنوكي كسيرا كوكتوسا كو بروغرامو سكولز براند كومبتيشن نكي كوكتوسا كو فيردوس هجان همرا سافيسيز بكافورو امو كوكو سيمي كورو جا هجان همرا نكبري ومني
25: بلاس كون بكافورو با كوكو ليلا لانجا يومو لمب ايتا فيدينغا غوارينيش زيمبي چسي وفو نغا وكو سابي لانجي بيتا تغيري كيكا تونينيا مسيزي ندا لانجي جي وغولا يمبي زاكو بلاس كون اوتي مغانيش زيمبي چو Plus Cone, Color Your World.
7: Ngaburi wamune, Spiral. Abakulira pichipichi za masanyalaze iza Spiro.
26: Wafu nina pichipichi ya Spiro otandikuwa kwa kodere nsimbi. Pichipichi anoteko zisa mafuta, engine oil, krachi, blocker, piston, wapulaga, neda, wetaga batule yoka. Kwa boda boda, ekwe mituare na bedu. Atengo jifunila kushiringi skanana binazoka. Atengo yevuga, emalaki na kusatu. Ebife wafu nina batule zino,

0: tuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana ya fitere mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Bajita Pal FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula eryo muntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jaja Buda Kayongo Hakim. Ndine Dr. Abubakar Kalinachi. Tutunulide ensonga za byabulamu amakanda tugasimbye kusaidi ebyamaaso. Dr. Kalinachi. Twagala otukubire muko kutoje. Na dala akageri gwe koli nti eno ekisawu ky'ebyamaaso okiruddemu. Ndwadde cheze nkizo ezisinze okuleetera bana Uganda okuziba amaaso bokukosebwa kusaidia bya maaso.
3: Naam, bismillah rahmanir rahim. Inatuliza ndwadde nyingi ezikosa amaaso. Era obo zilisinze ziba nyingi ddala. Nere ero njaga tunle ku ndwadde zi commonest ezikyasinze okubanga tuziraba mu practice. Nyizo kumara kuna baba denga makumi atano munaku oba abiri oba kinana newe nkola katale yendo deze zine singo kulabe nyo nga abantu bajja nazo dwaliro inatuuliza zino facts nkulu nyo miso y'obulamu ya Uganda buli myaka oyivanya myaka enaku etano okola kibaita RAB rapid assessment of avoidable blindness study or survey. The survey again talaga bitundu byegwanga ebyenjawulo enoonyereza ku ndwadde ezikyasinze okukosa bana Uganda naye nga ziri avoidable. Avoidable kitegeeza nti omuntu ayinza okuba alina ekirwadde naye nga kisobola okuwona oba kisobola okyewala. Ministry eyo erina figures mu study ze beekoze eziraga bana Uganda bameka abazibe. Inatuuliza oliawo na ekimanye nti emitwalo 16 ejaba na Uganda bazi ba maso tebalaba. Era obukadde bulinga mubiri n'emitwalo nga 8 ejaba na Uganda nga bayina kyebayita moderate to severe visual impairment. Omuntu okubanga amaaso agalina naye okulaba kwago si kutuufu bulungi.
2: Nga galina naye nga tegakyala babulungi.
3: Tegala babulungi. Gamba. Omubuuza wano omukeberako asangibwa ng'okulaba kwe si kweko kutuukiridde. Kitegeeza nti astruggolinga atawaana mu kukozesa amaaso ge n'okuwangala ng'omuntu omulamu. Obukadde buna kijja kuwera nga 3. Bannange ennamba ze mbagambye ezi 16 abazibe b'amaaso. N'obukadde 13 abantu abalina ekifu ku maaso nga sinti bazibye naye nga balina impairment talaba bulungi. It's not just numbers, si numbers nkibalo kiri awo wabula bano bitwogeraku bamaama baffe banata baffe abaana baffe ng'obulamu bwabwe olunaku lwewanga lwonna bakosebwa mu mbeera zaabwe ez'obutonde olw'obutalaba bulungi. Inatuuliza teri muntu yandyagadde kubeera n'obulamu nga talaba bulungi. Nga sinava waawo weekend ewedde program ya palo nungi nyo ekimanye nti kuvetwa nyuma ku story ya Damulira Allah musasire mugenzi omujjukira bulungi
2: mujjukira Damulira mukwano gwange
3: nina abantu banje bennongoseza ensenge nga bazi ba maaso naye nga story eva ku Damulira era nga bagamba nti ekindeese wano waliwo omusajja yajja wano n'awa testimony yaziba amaaso emyaka nga 5.
2: Yes, mujjukira Damulira
3: naloza byali byokola era n'abatuuliza mulimu abantu abalooza nti omuntu wabazi bya maaso
2: nti balina kibamu
3: yawongo olya gaa nti amayembe ge waffe gonna gali ku nze ensonga lwaki naziba amaaso naye twamukolako n'alaba bulungi kyakyusa obulamu bwe nnyo
2: naddawunaera
3: n'asanyuka n'omubiri neguddako bujjukira bulungi n'afuna n'omubiri nagula ni company.
2: Nagula ni company.
3: Nagula ni company.
2: Iria nsubizo nukupe.
3: Kari, you see the impact. Kati wengu mizo ya Damulira Allah msasi la wambi ya fa.
2: Amina.
3: Ina sukari, ina vizibubiali vingi na hei. Imiaka jia jasembe umra mubu ya jimala kuonga alaba.
2: Yes.
3: Alhamdulillah.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli kuchikumi mosambu, katonyoze mwenda, Pearl of Africa Radio. Ekula, ilio mtu wavulijo, mwevali nyo, mwevali ledala. Mwenda bagenda maso no kubeira anti ate, mutu kubeira kumukutu guno. Nakuzo mwezi, ziwe ledala, abiri mosambu, mwezi kwa mukaga, mwaka kwa nkume pili mwama kumi, abiri momo kaga. Kasazi kona saa kuminabili za kaongezi, tuba tugenda mprogram da Pearl Magazine, okuongera okwetegereza ebintu ebyenjawulo nga ebyagenda maaso n'okubeera nti bitambula. Tutunulira nnyo ebyaliwo n'ebyo byetuteebereza okujja okubeerawo, kusa n'ebyo ebyaliwo mu biseera eby'emabega, ne twetegereza ne tumanya oba ne tuyiga. Era olunaku olwaleero tugenda kubaako we tukwata ku mulundi guli twamaliriza enfa y'akaana ak'obulenzi ke baayitanga Emmett Till, akatibwa munda mu ggwanga erya America. Akaana ako akagenda maaso n'okubeera nti kattibwa, ne twakatunuulira paka omusango we gwatuuka mu kkooti, bakyeruppe ne babejjeereza omusango nga bagamba nti tebalina musango. Abalamuzi ne badda ebbali ne beewaana, ne bagamba bali tebasobola kusingisa muzungu musango lwa kutta muddugavu, nga kyali kya buswavu omuzungu okugenda mu kkomera akulungireyo obulamu bwe bwonna lwa kutta muddugavu, nga kyali kya buswavu, kyali tekiriiyo. Kyova olaba baasalawo bejjereze bannaabwe, newankubadde nga baali bakimanyi nti omusango yagenda maaso n'okubeera nti aguzza. Kakati onaku olwaleero tugenda kugendako munda mu ggwanga erya Colombia. Twali wano mu mwaka oguwedde ne tukuleetera abamu ku basajja abazibu. Colombia ge gamu ku mawanga, in fact Colombia aleeta amawanga agali awo mu Latin America ag'enjawulo, Venezuela, ebitundu nga ebya Guatemala, Cuba. Abasajja badiringira ddala mulimu gw'okukusenjaga, era business nene, business ya amaanyi. Bogenda eri mu Mexico ate kisuka abayaga gye bali ng'ate bakambwe. Naye obadde okimanyi nti waliwo n'abakazi nga bakola omulimu ogwo ogw'enjaga ate nga nabo bakambwe ng'abasajja? Mwali mutenda nga Pablo Emilio Gaviria Escobar, ne mutenda ba Joaquim El Chapo Guzman, ne mutenda abasajja nga ba Ismail Zambada, ne mutenda abayaga abalala bayitirivu nnyo nga mugamba nti baali bazimu mu kukusenjaga, baatondawo ganga ennene ne zisumbuwa gavumenti ez'amawanga ago. Kati olwaleero nkuleetedde omuyaga omukazi, omuyaga nga yali mukazi yajojobya eggwanga erya Colombia. Yajojobya amawanga agetorodde Colombia. Wali owulidde ku mukyala gwe bayita Griselda Blanco. Griselda Blanco yanyuka obulamu bw'ensi mu September ow'omwaka gwa 2012. Yali drug lord naye nga mukazi, nga n'ab'ebyokwerinda bamutya. Eranga omulimu guno ogw'enjaga yagukolera emyaka mingi nnyo. Nga bw'ononya omuyaga nga musajja Escobar ne batawanya n'abalala, nono Griselda Blanco bwe yatawanyanga eggwanga lye erya Colombia. Bonna bano okukusa enjaga ne ssente ze bafuna ennyingi ennyo n'okujojo bya gavumenti, batrainingibwa oba baalabira nnyo ku Pablo Escobar. Teri muyaga agenda kujja, mpazi tomanya, ne teri muyaga agenda kujja yenkane Escobar. Oli yali muleni yiye, yali mulevo ndala nnyo, klasi yiye yeka. Ne nabano bagezaako nga basoma obutabo obwa Pablo Escobar. Kakati tusimbudde mu yaleero da Pearl Magazine, nze omugabi Matuhud okujikutuusaako. Tugenze mu ggwanga lya Colombia.
February inge nakuzo mwezi 14 omwaka gwa 2019 mwana mwesatu egwanga lya Colombia bazala yo omwana omuwala Griselda Blanco Restrepo omwana ono yazalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Cartagena mu gwanga lya Colombia mu bitundu ebyomambuka g'eggwanga lino ye ne mama we bamuyitanga Ana Restrepo bava mu bitundu ebyomambuka ngakana kano kato ne basenga mu bitundu ebyomaserengeta mu kibuga Medellin yeyo Escobar kyekyali ekibuga kiki nnyini n'omuwala ono gye yakulira Griselda Blanco Restrepo omwana ono akirira maserengeta Medellin nga ayina emyaka esatu 3 years ono ye mwana yakulira mu ghetto mwana wa buwala naye nga akulidde mu ghetto alimu olubanda banda era yali exposed obulamu bwe bwonna obw'obuto yakula alaba bamenyi b'amateeka be bamusitula bw'amala okuba munne ekikonde nabba essimu n'ajja n'asitula omwana baby n'amala n'atta omuntu n'amufumita ekiso bwadduka bw'ati n'ajja ng'asitula omwana ow'obuwala myaka esatu Griselda Blanco Restrepo life style eyaba criminal yali ajimanyi bulungi mu myaka egikoppa ennyo Medellin mu biseera ebyo abantu abali bawangalirayo waliyo troubles impitirivu nnyo bannabyabufuzi bayonga bazibu nnyo abavubuka bayonga bazibu nnyo Blanco yaina bwamala okukula nagenda maso n'okubeera nti atuuka myaka nga 11 yali amaze okuyingira criminal cartel oba the criminal syndicate abamenyi b'amateeka ku myaka 11 yakidinapinga era nagezaako okusaba ennunuzi ku bazadde b'omwana omu abali balinaanye ennyumba eyaabwe yawamba omwana ng'abikoppa ku bayaga abakulu n'awamba omwana n'agamba banneiba omwana wamwenze mulina muntemere mubawe

0: Alla takhafu wala tahzan totya jolaga mu maso tewera likirira jolaga mu maso wateka teka Allah yasima totya tewera likirira jolaga mu maso wateka teka Allah nasima ate totya tewera likirira mu byolese mabega abana omukyala emali yange genwanyiridde ningenda mu nsizawa nimpakasa tewera likirira Yole sema begabana mchala Allah takhafu wala tahzanu Toti ya tuwela nikisi Allah gina bitu wa masu Yedua na bija sumera Usajawe jenerali Abi Salama Wakulufuhu Fi akibihi Abantu wale sibine Bisigade mali baana mchala Bateki mumuntu Atagenda bajuza Mchala agente umami wange agenda Abana bagame chitafe ya fa awasulu okujjawo omusajja omulala abaana nga tebajulirira nga abaana tebajulirira dadi yafa nga balabira ddala nga dadi waali naye wayinza okujja omusajja mukama wange ensambaggere ekikomando militale nga bwe bulamu buli waka ne bagamba nti dadi waffe nga akyali bwe situabira nga bwe tutyo إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إذا بملائكة بمقام بلنا وانت الله ودي جنا التي كنتم تعدون بس يكا جواد بس ما مقوتوا با إيه جنا بجو جو وردا ومشيخ وجو غراكو الله جيكو ود نييشو وشفونا مسكين دي سوكا وقالوا بملائكة Techifunwa. Nga malaika, baka gula wabati, oruji, watunudeko kuhoti, timukulu suja tuwela likirira. Tuyuna bili oke. Jova, wali oke. Jolaga, wali oke. Tuwela likirira. Ejana laji kuwande. Kubanga mkasira kukutia, akasira kukufa, kalimu intisa ya amanyu, kusaidizo na. Ababira wawo, ngumutu wabwafa, balaba sainizo kufa batia. Nemu nafe nyini agendo kufaye nyini maalimu kaseira mumirimu kwa kula kemi ni yaba mkutia omukiriza kwa soko kusanyusa nebe gambe vyo ntitoti ya tuweta likirida jova walioke, jolaga walioke msala tuwari nga tusini niba mungereza na kwenti wa abshiru biljanna atugambie tugenti jane wente ojirina ni yako kalike nyingo bili Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Abagamba nti Allah imulezi waffe amakulu ngabe wabitugana wetubireka. Byatulagira ebirwaji wetubikola. Thumma istaqamu. Ne waitawo emyaka asatu ng'akyali ku kiyaliko luli. Kubanga al istiqama kye baita okunywerera ku ddiini kwe kuyita emyaka asatu nga salatul jama ekyaliwo. Kwe kuba nti buli waliwo sala jama Allah n'aleeta ssente. Jamani nisigalawo kwe kwa luli waliwo sala jamanga sente weziri nizigwawo nosigala mu jamaa ngabo waliwo bikola miaka 15 mabega ngana kati wo bikola mpozi ngo ayongera mu manyi mu dini kibeta istiqama ishal haramu miaka 10 mabega na kati kiri haram so se ishal haramu miaka 10 mabega kati kiri halal okwata abashala mungalo bali simisa kiri haram kali lulina nalisi bikola nuninga nika tyo bachi chi munya istiqama teriyo era tefunwa temala gafunika istiqama waite miaka abiri nga salatu ljama salati subhi salati isha maghribi nga bicha ali mujama ngaluli kubanga olusi bibera mujama bakosi tuli bize kasitemi ni mujira bika okolira minisita damu no damuli ogatta ngatte ku lubalaza gida okubaza nsimbule bwe natuuka eri nsaleesha nsimbule ntwale mali y'omugagga istiqama ekyaba kifuna abena istiqama inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu nga bwe yali abikola emyaka abiri emabega nakati salatu istiqama ekyo baakiwa last minute wali nga yakachuka ave mu life na ingire life ya akhira kubanga okufa muteko miteko gyoluna kule nkomerero oba otandise akhira kasutani kokulaba malaika oba otandise akhira enkumere bitandise era life eddaka ojogendo kuwangalira oyeyo yeyo bwebaya migo bangomanya neri yonna migo salat sasi bwebaya byengira mirembe manya yonna bwegenda okuba banu benyinyi abazi okukolako engeri gye bajjamu n'ebigo byasokugamba biba bikulaga kubanga banakima omukyamu Allah bagamba nti wannazihati gharqa wannashitati nashta Allah yugira alayira bamalayika bakandula emyoyo gy'abajeemu olukandula kusikambula kubanga okusikambula kitegeeza kulumya nakutukira kutukirayo nakusimogola ate wannashitati nashta n'alayira bamalayika abasobola emyoyo gy'abakkiriza olusobola kitegeeza mpola nabwegendereza nabutatekawo peini salat sasi wannazaati gharqa wannashitaati nashta bombi abalayira yabakola era yabalagira olyajja kubuuza atugayi bamalayika ate batugamba malayika eri eki malakul maut omuganda amuyita malayika walumbe malayika eri eki niye ayina ttiimu gyakola nayo ayina ttiimu bagita advance team esookawo nga tannajja eyajja kula siti tazala kutenza na kuweza sekendi uonga akola woji na mara weza wo sekendi bili ni weza mwine mugwawo mwileka guna maka mirambu katono nyonyonyo kaya genzita aina advance team esoka wo neteka teka umukono kwa wikendo kutambla umutu wabira wa mujana bajani sandizi wa mujana salatu sasi wabira wa mujana bajani sandizi wa mujana wabira weli ni wali sanda zaayo zinyoka n'okunyoka bazireta zinyoka n'eziteeka ninnoza Allah tumusobola jamani amatanta gabwerere malala gabwerere ngezi gezi kuloza nti oli wakita robu mbega bega ne buzimba gatala wapi baba wa mmuliro bajja n'essanda nga ziva mmuliro nga niwe kaba kasubba wa busubba tuenza kagumira wakata dewan tusula kuguma ni kati wakina kusiba wena muli muziva mumuliro eze zinyoka tunazisobola aina advance team yakula nayo isoka u yeka bwejungira omukuru ajja kulasti Allah gwatuga nti qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum bagambe kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abasombola wamita mwala kulmauti kwenye kwa sogo wa mulimu. Ni ya sange mni mjata ndi kidua koda. Mikolo jaba jata ndi seda. Hadithi rawahu imamu muslim bun hajaj bun muslim anna isaburi. Ukuba mguangiri ya irani. Wamu za rumaka biviri mumukaga. Munyenye. Mumunyenye za umma. Ile ya tuandikira. Vitao vya hadithi. Allah msasile. Msajono. Ummanyi. Amanyikidua nirinya ya muslim. Nenga ya. Muslim bun hajaji bun muslim hava mkatundu wakita naisaburi kalia yu mguanga ya Iran uja kutumala tusumerero muhadithi ya umu salama mama umukuba mama umeno radhiallahu anha akada kasigade tujagenda kwa mbibuzo inshallah ta'ala wabaku bidwe nchikwe na kere sola alamuru watia mbusilamu nchikwe kuba kutya okuva mu mbeere za bulijjo n'owulyanga gwe kenyini zituwa kilo tan nga bulamu wakankana n'enviini ziva ku mutwe bibaite enkikwe awo mu kaseera akafaanagana bwe katyo okkirizibwa okukereyo essala kuba tuyinza kusaala tunateeka essala yeetaaga ng'oteesa ng'obwongo buli wamu sheikh ayitibwa sheikh Fawzan Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzani Allah mtukumire mu kitabo kye kiyita yakituma al-mulakhasul fiqhi fiqhi mufunze kine mijala dwe ebiri kirungi nnyo nnyo kuba walimu nnyo n'olwalabu olulimu lwaffe lwa bulijjo yateeka mu embe ezimu ku mbeera nga bw'ofunako emu ku zo kere esala tuyina musango muzo mulimu enkikwe okutya okususse tuyinza ate esula eraga concentration niwe nuka nkana bote nuu saroti natenge swale ya gila nyo khushun wabuka kamu wakubawa wamu wakubanga uweze Alagant Kadi Afla Hel Minun, Aladina whom fi salatihim Hashimun. Ramazo quiz Mabakiriza Abena Hosho Musara Gari Wamukushin Twitch. Neo Kankana Voto, sir. Echoku video Okuseko Okutweti Muka Okuseka Chidara, no Kreti Muka, Okutweti Muka, Nimikono Jiwajiseka. No Tendukuma, Namazigan Gaja. Ngabulojukira akagambo kali oddamu noti etimuka. Bulojukira akagambo kali ngaganti kamaloku sala magharibi nzije ojapo batakabira odimu okunkumukenseko. Soko olinde ko zimaloku gwamu olyoko ingire sala. No busungu bwa manyi mubadde muyomba gati wallahi ati kamali sala wanonzije nkudire. Kubanga ojapo batakabira ogenti ha singa kavumuka nonka muvuma kakola makisi. Atu walubani mkazi wange kwe, kamarisu waleno kamutika mkasukiri. Ebi bita ankulo wongo, tosula kusara. Na bantu wafuru, kabafuga motoka, pichi, nga, rikawali motoka yu, nojo chizula, nti molo kenu wana wengiresse. Nini utasanga kubula bilu wa muna putala. Oba pichi yange, na ajisanga ukweli. Uitagenda msala. Wange, agenda kusara umutima guliwa. Tula kupichio, maruka yoli inde. Faisali, biyangu mkumileko kumauke yoni maruku sara. Wade jame wede, kuruwachi, echo chisinga kukusari sari mfu. Saja uli ya desaidi ya walisimanyi. Banga ndafi inga inane nkofu mchenyi, bali wa mkuba, ngaba. Kwanga, urusa babi ya bamu wadaba. Kwanga uli ya kubu, mubi ya kubu kumutwe. Katimbali zivazi judemu. Okusinga okulowooza nti sikakasa nti piki njisamba. Amakulu byonna byonna bw'ogenda bifunza ekijjawo khushu musala. Soko ekimalirizo ly'okuyingira sala. Era mu hadithi ya Abi Hurayra atugamba sallallahu alayhi wa sallam ati la salata bihadarati ta'ami wala wa huwa yudafi'u al-akhbathani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Toyingira sala nga bajjudde. Era lwaki ebirozo bijja kubeera wa? Kumere. Soko uliye mmele yo, bono tele ila bronji loko jyo sari. Chate jame jakube wede, wabu ndebe suranga wede ko. Okusari swali mfu, ajisade wede nga wede ka singa. Kegweko, puna ajiriwa. Okusari swali mfu, ajisade jamange wede naliwa nasalanga wajame wede, nyinga antufu asinga. La salata bihabarati taamu. Tusalanga bajjudde wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani wadukubanga wekuniza al-akhbathani yelongo colony short call amazigandi ni umusajja wambuyiza ni wekunya togenda funa concentration chikulu nyo era chikola max nyingi mu sala Allah byali agira kubakiriza bagenda okufuna okwesima ku yaumul qiyam bitendo byabwe kiyakulembeza الذين هم في صلاتهم خاشعون أبينا concentration مسألة تينا شجعت أتيك تبروز بيريلي نعم من أكل وغوغ وشرب ما أما دخل الجنة سيادس بيجام بيابان بيابان أبى يقول ورا بولو زبوا سنيا وان لو زني سنيا توا Chariyo, wabukungu muka nanywa nubu zizi, wabu sigedemu kukopo wabu juisi. Ayingiri jana. Namu.
1: Mzei, kutuwaleko.
2: Jendaga manyiyo, shima njendaga.
3: Chichi mzei, muta wana achi.
2: Mwana wangi, ngeenda ku Nibra.
3: Ogama Nibras Islamic. Chienka niroto use.
4: Nibras Islamic Secondary School. Dio somero liyobu siramu, elisangi wegaya za manyangwa. Iranga lisomesa, aba wala nabalenzi. Kumusinjo wabu siramu. Iranga baina O, ne E-level. Ngaba somesa Arts, ne Sciences. Iranga basomesa ne EBM Kono. Kuwange somesa yawe, di kumutindo guansiyo na. Iranga buli Sunday, wabira wo special classes. Ezo kusomesa abane dini ya. Bakubira kusimu 0782 16 63 85 oba 0703 76 34 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
5: Oh
1: oje ulira oje ulira eto je chiwumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited enkozi ye mirimu kati kinizi obagana Simba Automotive Limited lebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu eri abana baboda omuli boss sisi chikumi Raptor sisi chikumi ya mutano okugukata ne Simba sumu enonga tukutuku eze kuyamba wakura mkutale abalimi kuna abasubuzi anti yeti katemanyi pick up tukutuku zino mwini wa sisi bibiri atano ne sisi bisatu ngakulikeza single tire ne double tire osobola kuzifuna mukashi oba kuchibanja mpola ngosuka nosa sulayo sente entono balance no mulete mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko uchajingi le simu yo omuto mugazo bulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi ya Wesangi Bekamocha opposite Nestle Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile kuzira musanvu zile mu anamunya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya ana mu mukaga oba zira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mu mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
5: oyekalo kutandika famu ye yenkoko eyembuzi oba yobumiyo kugawa agrofarm tusobola kutendeka engeri yokutandika famu yo eyenkoko embuzi nobumiyo tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu nokuyongera yo tusobola genda ugendo tandika famu yo nitukubulira ngeri ki gyosobola kutandika famu yo bulungi tutuki herero kugawa agrofarm ku famu ya fe iri gayaza nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti chenda mutano nkaga mutano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm
6: Omuzadde fulo mwana wenkizo ngomusomeseza masomero agamuwe chiyetaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe ganoge masomero agomulembe agasomesa abana bobwala nabo bulenzi abekisulo sako nabave waka Faiha Junior School lisomesa abana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 ngalisomesa dini kwa sama soma agebyensi olwato omwana bwamaliriza ku Faiha Junior School Boterevu yeso gafaiha high school isambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 chendamo mukaga 19 ana musatu oba 0780 nkaga nsambu mu mwenda atano munya wamune 0702 chendamo mukaga 19 ana musatu faiha schools mpererwe sick knowledge from cradle to grave